0: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camargo.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan, kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM. Daet.

0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
1: Mabuhay ang Pilipinas!
0: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee.
3: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
2: and Best Cafe Black.

0: One radio.
1: One radio.
2: Cricket music and beyond. One radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: Gen Z!
3: Gen Z.
2: Pinoy.
3: Pinoy.
2: Pinoy.
3: Gen Z.

0: 99.7 News FM. Dot. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee,
2: and Best Cafe

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepsio, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepsio, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM.net. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: Pinoy Gen Z. So One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: Gen Z!
3: Gen Z.
4: Pinoy.
3: Pinoy.
4: Pinoy.
3: Gen Z.
4: Tugsdugang

0: Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: So One Radio Pinoy.

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
5: Pabili po

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan, nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan, o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe Black.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
10: You're listening to One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: 1 o'clock.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan barata sa oras ni Natod Sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixta. Healthy ka na asak, sika pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Lalo pang nagdakol ang numero kan mga individuala na kumpirmadong nawawara kasunod kang magnitude 7.8 malinog na nagtama sa Mindanao. Sigun kay Office of the Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Porta, ngunya na aldawa na kumpirmarkan Philippine authorities na uminabot na sa 33 na katawo ang nawawara o padagos na pigahanap. Inianharos doble sa dating 17 nawawara kan mga nakalihis na aldawa. Padagos man ang pagluwas kan mga residente, nganing i-report na nawawara anas indang mga kaparyentes poon pakang nangyari anang linog as in pigtutubudang naatuga na kan mga nagabang istruktura. Nagsakat naman sa 688 katawo ang numero kan mga kumpirmadong nairido huli sa linog. Sangon niya, nagpapadagos ang paghahanap sa mga nawawara mantang positibo manliwat ang mga rescuer na maya may hiling pang buhay pirang aldawa makalihis ang linog. Nagpapadagos man ang clearing operation sa mga nagabang edipisyo. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banamo na tintugo na.
0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
3: Mabuhay ang Pilipinas!
0: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Daet. One Radio, 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .net.

0: Si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson, makalihis ining sa angataning kasong cyber libel, kansarong dai niya papigpapangaran ng individual. Sinabi ni Singson na ang nasabing individual sa iyang tinabangan, alagad kinalaban siya kaini. Dugang pa niya, konektado subuot ang nasabing kaso sa alegasyon ng korupsyon sa saiya na imbuelto man ang mga high-ranking government officials. Inarestar si Singson sa saiyang residensya sa Barangay Ugong Norte, Quezon City, alagad tulos siyang nakapagpiyansa ni nasa 60 mil de pesos, asin giniit na wara siyang kasalan. Mantang nagdududa subuot siya sa nasabing kaso, handa niya manahampangon ni asin isiwalat ang katotohanan. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aram mo. Ako si Ella Bornilla, Tinduguna.
1: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
3: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
0: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM. It.

0: 3 o'clock.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan Barreta sa oras ni Natod Sengdo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Pinunana kasasarong aldaw on house-to-house inventory. Ka na populasyon sa laog ka na 7 to 8 kilometers. Extended danger zone kan Bulkang Mayon sa Legazpi City. An aktibidad iyo na pinanginotan kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Komo parte ka ng preparasyon as in napadagos na monitoring sa mga komunidad na nasa peligro. Kaiba na na sa mga barangay na sakop kan inventaryo ang bunga, buyuan, matanaga, mabineta, as in padang, obeto ka ining makakuha nin updated na datos kan mga residente. Sa laog kan extended danger zone ang nganing magamit sa disaster preparedness as in response planning. Naging katuwang man sa aktibidad ang mga barangay health workers. Sanggone ang kabataan sa as in mga opisyal kan barangay nga aning masyerto an marhay as in marikas na pagkalapa nin mga impormasyon na hali sa mga residente. Yan ang barata sa oras nini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na tintugo na.
3: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Daet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio, 99.7 News FM. Daet. Retro Jam.

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio, 99.7. Retro Jam on One.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dot.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat.

0: oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini nahatod sa Indokan Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarkets nationwide. Pupuna na ka National Bureau of Investigation and Investigasyon sa pagkagadan kan duwang Ateneo basketball players na sinda Rene Batermonia as in Divine Adili mantang nasa kasagsagan kan team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Enot nang nagbilog ang ahensya nin sarong task force na matutok sa nasabing insidente. Sigun kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakikipagtabangan na sinda sa pamilya kan mga biktima sa lokal na polisya asin sa bilog na Ateneo basketball team para sa isa sa gibong investigasyon. Target kan ahensya na mahiling ang gabos na angulo sa nangyaring trahedya asin maaraman kung sisay ang responsable sa pagkagadan kan duwang atleta. Ang paglaog kan NBI sa nasabing investigasyon kasunod naman kan naglalawig na pangapodan kan publiko para sa pag-aram kan tunay na dahilan kanasabing insidente. Kairiba sa mga nagsasagibon in investigasyon ang lokal na polisya, Commission on Higher Education as in NBI, mantang nagbibilog naman ang Philippine Sports Commission nin sarong multi-stakeholder committee para sa komprehensibong pagpapanimbag sa mga sangkot na individual. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta ara mo. Ako si Ella Bornilla, Tinduguna.
0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
2: Mabuhay ang Pilipinas!
0: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam.

0: Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe Black.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jams.

0: One radio.
1: One radio.
0: Trivia music and beyond. One radio. 99.7. One radio. 99.7 News FM.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
0: One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: Sa kanya, Parada 30, Parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio, 91.3 News FM Tabaco City Albay, at sa One Radio, 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30, yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatod sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30, Paradang Lugal.
2: Sa headliners kan mga parada ni Barreta.
1: Parada 30, Parada 30, headlines.
2: Sa lado lokal, haro 58.3 milyones de pesos na agri-fishery assistance ibinariwas sa Katanduan sa... Labi sa 1.36 milyones na estudyante nakapag-enroll na sa Bicol bago nagbukas ang klase sigon sa DepEd. Haros kabagang milyong ang kantidad ni Nashabu na sabat sa Iriga City. Ordinansa para sa mga child development asin learning center aprobado na sa Albay. DepEd Bicol aminadong bako syerto kung nakayang tagalan kan mga classrooms sa rehiyon anang makukusog na linoga. Salado National. Numero ka ng mga nawawara sa magnitude 7.8 na linog sa Mindanao nag-abot na sa 31.47 katawo binawianin buhay siguna sa OCD. Senador Gatchaliana sinabing kaipuhanin 16 na boto sa paghatol kay BP Sara sa impeachment trial. Dating Gobernador Chavit Singson tulos na nakapagbiyansa sa cyber libel case. CICC nagpatanid sa publiko kontra sa mga peking donation drive kasunod kag magnitude 7.8 na linog sa Mindanao. NBI pupunan ang investigasyon sa pagkabuto da kang duwang Ateneo basketball players. Dole, inisyuhanin sa Subpina si Ateneo basketball coach Tab Baldwin. Sa luwas kang nasyon, Pentagon isinairarom sa lockdown huli sa hazardous material incident. US liwat na nag-atake sa Iran, sigona kay Trump. Diyos marhay na pagkahapon, Bicolandia, aldaw kitangunyanin Biyernes sa Hunyo 12, taong 2026. Ako po ang nasingdong magiging tagapaghatod Barreta, ako si Bernadette Banabona. Dadadangog kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, asin sa 99.7 One Radio News FM Daet, asin ay hiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Ngunyan, pasiring na kita sa mga detalyes kan mga Barreta sa lado lokal na tuda sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po yan sa mga butika as in supermarket nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, Barreta Lokal.
2: Pinuuna na ka na lokal na gobyerno kang tabako ang pagpanaon in libreng mga gamit pang eskwela sa mga estudyante kan mga upland barangay sa sudad ang aning magamit sa presenting school year. Obheto subuot kan programang ini na matauanan in kinakaipuhang mga gamit sa pag-aadal ang mga kaaking-anga tabakenyo as in makatabang sa mga pamilya. Parte man na subot inika na padagos na suporta kan lokal na gobyerno para sa sektor ni edukasyon. Sigon na sa lokal na gobyerno kan syudad, mapadagos ang distribusyon kan mga libreng gamit sa eskwela sa iba pang mga barangay sa mga masunod na aldaw. Tanganing mas dakul pang mga estudyante ang makinabang sa nasambitan na programa. Mientras tanto, labi sa 58.3 milyones de pesos na kantidad nin agricultural as in fishery assistance ang ibinarawas kang Department of Agriculture Regional Field Office 5 danga na kanakairibang ahensya kaini sa probinsya kan Katanduanes. Sigon na sa DA, uminabota sa 58 milyones 377,312.3 centavos ang nakabilugang kantidad kan mga programa kagamitan na sin iba pang intervensyon ang ipinanao sa 73 na mga paraoma asin para si Sera sa onasing lokal na government units asin 176 na individual na paraoma. Kaiba sa mga ibinariwas sa natabang sa Erarum Kana Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program, mga banhi nin hybrid rice, pataba, biofertilizer sa mga kagamitan para sa organic farming as in iba pang kaipuhan sa pag-uma. Nakareceive man ang mga benepisyaryo nin Anoma na four-wheel tractors hali sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization sa Eraro Makana Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program. Kaiba sa mga ipinanao ang nakagamitan para sa sektor ni na paninira kabilang na ana baroto, fingerlings, fishnet at iniba pang kaipuan sa paniniraan. Para naman sa sektor ni abaka, nagtao ana Philippine Fiber Industry and Development Authority ni nakatoro sinin abaka spindle stripping machines para sa 10 grupo ni na mga abakalero, siring mani na sarong abaka drying facility. Nagtagama man ni suportaan Organic Agriculture Program, Livestock and Poultry Program as in High Value Crops Development Program para sa manlain-lain na proyektong pangkabuhayan as in produksyon sa naunang bitanang probinsya.

Mientras tanto, labi sa 1.36 milyon na estudyante ang nakapag-enroll na para sa school year 2026-2027 sa rehiyon ng Bicol bago pa man nagbukas ang klase. Sigon sa datos na ipinaluwas kan Department of Education Region 5 akang nakaaging Webes, Hunyo 11. Poon alas 7 nin aga kang aldaw na iyan nakapagrehistro ang DepEd Bicol nin kabilugang bilang na 1,367,102 na estudyante sa kindergarten, elementarya, junior high school, senior high school as in alternative learning system o ALSA. Ang mga bilang kang nag-enroll nakabase sa mga real-time submissions sa learner information system. Halos sa 90.38% kan mga formal na eskwelahan as in 76.92% sa mga ALS coordinator sa rehiyon. Ang mga estudyante sa senior high school ang nagbilog kan pinakadakulang grupo na maya 428,728 na nag-enroll na sinundan na kan grade 4 sa code grade 6 na may 347,098 na estudyante as in grades 11 sa code grade 3 na may 314,350 na estudyante. Umirabot man sa 176,178 ang nag-enroll sa senior high school, mantang ana kindergarten ang nakapagrehistro nin 84,855 na mga estudyante. Nag-ako uman ang alas nin 9,877 na rehistradong estudyante sa manlain-lain na track kana sa indang programa. Sa kabilugang bilang kang nag-enroll sa formal na sektor na pampublikong eskwelahan ang nagkaiguanin pinakadakulang parte na may 1,273,978 na estudyante mantang ang mga pribadong eskwelahan man nakapagrehistro ni na 92,690 na estudyante. Ana mga estado asina lokal na universidad adanga na ana kolehiyo na nagtataonin mga programa sa basic education an igwama ni na 567 na estudyante. Sa mga schools division offices ana Camarines-Sur ana nakapagrehistro kana pinakahalangkaw na bilang nin mga nag-enroll na uminabot sa 317,694 na estudyante. Pigaasahan na kang rehiyon ana maabot sa 1.64 milyones na estudyante para sa school year 2026-2027 basado sa mga kalkulasyon na kang DepEd. Pigbabantayan man kang DepEd ana pagpaparehistro asin ang pagpapautob ka na sa indang bagong kurikulum asin kalendaryo mantang nag-adaptar asin nagpuuna ang mga eskwalahana sa bilog na rehiyon para sa bagong akademikong taon. Alas 5:12 nin pagkahapon na padagos kita sa mga detalyes kan Barreta sa lado lokal. Nakumpiskar kan mga otoridad ang haros kabangang milyong pisong kantidad din pigtutubudang shabu sa isinagibong search warrant operation sa Iriga City. Bandang alas 11:20 nin aga kaining Martes, Hunyo 9. Arestado sa operasyon ang suspek na binistor na si alias Mike sarong street level drug personality as in residente kang naunang bitan ng syudad. Nakumpiska hali sa iya ang haros 70 gramo nin pigtutubudang shabu na igwang katumpad na kantidad nin 476,000 pesos. Embuelto subot sa iligal na bentahan ni droga sa lugar ang nasabing sospek. Sa presente, pigpreparar na kan mga otoridad ang pagsasampak ang maninigong kaso laban sa sospek huli sa pagbalgar sa Republic Act No. 9165 o ana Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Thank you.
Inaprobaranakan na sangguniang panglalawigan kan albay ana sarong ordinansa sa probinsya na nagpapautoba kan mga giya para sa pagpaparehistro, pagtaonin permiso asin na pagbisto sa mga pampubliko asin na pribadong child development center, dangan learning center na nagtataonin mga programa sa early childhood program sa para sa mga aki na may edad na 0 hasta sa 4 na taon. Ang nasambitan ng lay na inahi o inihay na sa paagikan motion ni Committee on Education Vice Chairperson as in First District Board Member Attorney Janet Gio Ong Bunggawa, inaprobara na bilang Provincial Ordinance No. 0044-2026. Ipinautob bilang lay kan ordinansa sa sarong regular na sistema kan pagpaparehistro, pagbabantay asin pagbisto sa gabos na pampubliko asin pribadong child development center, dangan learning center sa bilog na probinsya. Pigtutugutan man kainian mga pagkolekta kan itinalaang assessment fee na 500 pesos para sa pagpaparehistro. Sigon sa mga opisyal kan probinsya, katuhian kan ordinansa na isulong an karahayan kaligtasan asin holistic na pag-uswaga kan mga aki sa albay. Alas 5:15 nin pagkahapon. An oras na iyan, hatod sa indo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nailubong na ana bangkaya ka na saro sa mga tabakenyo na naibon o kaibana na sa nagabang edifisyo sa Angeles, Pampanga kan Mayo 24. Sigon kay Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Jel Mulato Jr. kang nakaaging aldaw na ibiyahe na ang bangkay kan 38 anyos na biktima pasiring sa Rawi, San Miguel Island sa nasambit na syudada. Dugang pa ni Mulato, ana saro pang 23 anyos na biktimang kaiba kaini, ana positibo naman na naidentipikar kan pamilya. Napagdesisyonan kan LGU asin pamilya na isairarom na sa naini sa cremation, huli sa bako ng marhay an estado kang lawas kan biktima. Magigarumduma na ana mga biktima kakapuon pa sa nasubot na magtrabaho bilang construction workers sa naunang bitanang lugar. Mientras tanto, aminado ang Department of Education Bicol na bako sin desierto na kaya kan mga classrooms sa rehiyon na tagalan ang magnitude 8 na linog in kasong tumama ini sa rehiyon. Inimakali sa buton ang ahensya dapit sa pagiging pusog kan mga classroom sa Bicol. Inian kasunod kan pagkadistroso kan dakol na mga classrooms sa Sarangani General Santos City asin iba pang parte kan Mindanao huli sa magnitude 7.8 na linog kan Lunes. Alagad, sigun kay DepEd Bicol Director Gilbert Sadsada sa sarong press conference na ang mga disenyo kan mga eskwelahan ngunyan nagaayon man sa presenting sitwasyon. Sa ibong kaini, saro sa mga pigbabantayan, iyoan mga lumang eskwelahan na haloy nang nainkonstruwira. Sigon kay Sadsada, na pigigibungunyan kan ahensya, iyoan padagos na pagpapakusog kan mga earthquake drill sa mga eskwelahan. Ngunyana, pasiring naman po kita sa detalyes kan mga bareta salado nasyonal na to the saindo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po iyan sa mga butika asin supermarket nationwide. Barada 30, Barada nasyonal. Lalo pang nagdakol ang numero kan mga individual na kumpirmadong nawawara kasunod kan magnitude 7.8 na linog na nagtama sa Mindanao. Sigon kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Forta, ngunya na aldaw kinumpirmara kan Philippine authorities na uminabot na sa 33 na katawuan padagos na pigahanap. Inian haros doble sa dating 17 na nawawara kan mga nakalihis na aldawa.
Padagos man ang pagluwas kan mga residente nganing ireporta na nawawaraan sa indang mga kaparyentes poon pakang nangyara ang linog asin pigtutubudang natambunan sa mga nagabang istruktura. Nagsakat naman sa 688 na katawo ang numero kan mga kumpirmadong nairido huli sa linog. Sa ngunyan, nagpapanagos ang paghahanap sa mga nawawara mantang positibo manliwat ang mga rescuer na may mama o na may mahihiling pang buhaya perang aldaw makilihis ang linog. Nagpapanagos man ang clearing operation sa mga nagabang edipisyo.

Kinumpirma ni Acting Senate President asin Senate President Pro Tempore Wingat Chalyana na kaipuhan ni 16 na boto kan mga senadora ngan inamahatulan si Vice Presidente Sara Duterte sa nakatalaang impeachment trial sa Senado. Sigon kay Gat Chalyana, malinaw sa konstitusyon, partikular na sa Article 11, Section 3, kana 1987 Constitution, na kaipuhan ang pag-uyon kang two-third sa kabilugang numero kan mga senadora bago magpaluwas nin hatol nin conviction sa sarong impeachment case. Ipinaliwanag niya na huli ta fixed sa 24 ad membership ka na Senado, dahil mababago ang rekisitos na 16 na boto, maski pa magkaiba ang numero kan maatindir o ana political alignment sa laog kan impeachment court. Sa presenting sitwasyon na kan Senado, nasa 12 senador ang kaiba sa grupo ni Gatchalian, mantang 10 naman ang nasa kampo ni Senador Alan Peter Cayetano. Daima na kaiba sa duwang kampo, sina Senator Jinggoy Estrada at sina Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakatalaan ang Senate Impeachment Court kana pre-trial conference sa Hunyo 18, mantang tigsugo ang duwang kampo na magsumiter ng pre-trial brief bago ang nakatalaan na PETSA bilang paghahanda sa paglilitis. Nakatalaga man na puunan ang trial proper sa maabot na Hulyo 6 taong 2026. Sinabi man ni Gatchalian na posibleng magkaigwanin importanteng papel sa proseso ang nagkapirang attorney asin senators, kaiba na sina Senator Francisco Kiko Pangilinan asin Senator Francis Chis Escudero, huli sa indang legal na background. Si Rigman, nilinaw niya na sa irarong kang nag-iiram na Senate rules, ang Senate President Paman Giraray ang dapat mamayo sa impeachment proceedings apwera kon ang presidente kan Pilipinas sa ana sa iyang piglilitis. Piglalao man ni Gatchalian na siya ang manginginot sa pagdangoga kana kaso laban sa Vice Presidente bilang siya ang may kapasidad bilang Acting Senate President. Alas 5.22 din pagkahapon, padagos kita sa mga Barreta Salado Nacional. Dai subuot na hadita si dating Ilocos or Governor Luis Chavez Singson na makaliis ining suunadanin kasong cyber libel kana sarong dai pinangarana na grupo. Kasunod inikan paglakop kan mugshot, makaliis ang pag-arestar sa iya kasunod kang nasabing kaso. Ipigdoon ni Singson na wara siyang kasalan asin tulos na nagpiyansa ni 60,000 pesos ang makaliis maresibi ang reklamo. Alagad, duda siya sa nasabing kaso, sinabi kang dating gobernador na preparado siyang hampangon ini asin pigkukonsiderar pang honra na maidemanda nga ni na maipaglaban ang katotohanan. Ininganyar niyaman ang publiko na dai matakot asin ipaglaban ang katotohanan asin labanan ang mga tawong tunay na may kasalanan. Yentras tanto, pinag-iingat ka na Cybercrime Investigation and Coordinating Center and Publiko laban sa mga peking donation drive kasunod kang nangyaring magnitude 7.8 na linog sa Mindanao. Tulo ng aldaw ang nakalihis. Sigo na sa ahensya, posible na samantalahon kang nagkaperang grupo ang pangangaipo kan mga naapekto ang residente para maglunsad nin mga peki na donation drive asin makaipo nin kwarta para sa sadiring interesta. Pinaliwanag ni Yusek Aboy Paraiso, Executive Director ka na CICC, na sarong karaniwang modus kan mga ini ang pag-inganyo sa mga donor na magtaonin kwarta kaysa sa mga in-kind donation o actual na ayuda. Kalimitan man ang paggamit ni dakang social media, tanganing mas marahay na maabot ang mas dakulang bilang kan mga posibleng donor. Dugang pa ni Paraiso,

mga scammer as in iba pang cyber criminal. Yen tras tanto inisyuhan ani na sugpina kang Department of Labor and Employment si Ateneo de Manila University Men's Basketball Team Head Coach Tabalduina. Sigon kay Dole Acting Secretary Francis Tolentino ipinaapod si Ateneo Blue Eagles Head Coach Tabalduina sa opisina kan Lunes alas 10 din aga nganing ipaliwanag ana sa iyang legal na estado sa pagtatrabaho sa nasyon. Sabi pa kan kalihim sa irarom kan Article 40 kan Labor Code kan Pilipinas igwang kapangyarihan asin otoridad an ahensya na usisaon an employment status kan arin manadayuan sa nasyon. Sigon na sa iya warang dayuhan na nagtatrabaho sa nasyon ini an masalang kausaleya anuman an sa iyang estado sa buhay, reputasyon o an institusyon na sa indang kinatawana. Si Coach Baldwin nagtatrabaho sa Pilipinas asin sakop kan mga labor laws kan Pilipinas ang nagkatuyuhan kan mandyamento iyoan iberipika kung igwang kapot na balido asin presenting alien employment permit as si Baldwin. Nilinaw man kan kalihim na ana pagsubpi na kay Coach Baldwin ang bako na persecution kundi pagsunod sana sa mandato kan Leia. Ang direktiba na ini ginibo kasunod kan trahedya kang nakaaging Hunyo 8 kung nasa ina duwang atleta kan Ateneo na sinda Rene Baterbonya asin Divine Adele ang nabuto sa sarong team building activity sa sarong resort sa Dipacolaw, Aurora. Mientras tanto, hinagad kan pamilya kang nagadana na Nigerian basketball player na si Divine Adele na magsagi bumuunanin autopsy sa hawak kay niya antes iuli sa Nigeria. Inisigon sa pahayag kan embahada kang Nigeria sa Manila. Sigon na sa embahada na maawot kan pamilya ni Adele na magkaigwa muunanin hirarom na investigasyon na dapit sa pagkagada ni Divine antes iulian hawak sa Nigeria. Marurumduman na nagadaan ang 21 anyos na si Adele kay banan ang sa iyang teammate na si Rene Baterbonya makilis mabutod sa sarong team building activity sa Dipacolaw, Aurora, kan Lunes. Si Adele anasaro sa mga pinaglalao manaruki big man kan Ateneo Blue Eagles sa nakalis na season kan UAAP. Marurumduman na pigsugo naman kang Department of Justice ang National Bureau of Investigation na magsagibunin hirarom na investigasyon ngani na maaraman kung igwang bastanting basyan para sa pagsusunod din kaso katakod kang naunang bitan ng insidente. Alas 5:28 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtaka na kanasatuyang panahon na toda sa Indo kan Best Caps Mineral Food Supplement ang lawas din tawo nangangaipuhan po iyan in minerals kaya ugalion ang pag-inom din sa rungkapo sa Raural daw ngani na makalikay kita sa kahilangana. Ang Best Caps Mineral Food Supplement mababaka alas sa mga butika asin supermarket nationwide. Ang nasabi kan pag-asa, Easterlist ang nakakaapektar ngunya na sa eastern section na kan Southern Luzon, Visayas, asin Mindanao. Dahilan kaini ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga asin Davao Region, magkakaigwanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posible didigdi ang flash flood o landslide dahilan sa moderato sagkod sa kung minsan makukusog na pag-uuran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5:27 nin pagkaaga asin masulnop alas 6:25 ngunyan na pagkahapon. Iyan naman po ang naging katripunan na kanasatong mga bareta. Nakaibanan tapo sa paghatodkan mga bareta sa technical department. Ayaon po dyan si Sir Luzon Bornazala. Sa mga paraan tabay ta sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po umaghali, masunod na ang programang The Tita Puliana Show kasama

0: Why, si Tita Pauline. Ako po ang sa indong naging tagapaghatod Barreta. Ako si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. At tindugo na!
1: Para!
2: Para muna, mag-usap one muna tayo.
3: Usap one! Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etyo, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: You're listening to One Radio.
11: One Radio.
12: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
13: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: Rock Radio 99.7 News FM .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Hello, hello, hello, hello. Takumus. Jos malay na bang gipo mga katindugan. Welcome sa pang biyernes edisyon kan sa inyong programang The Tito Pollyann Show.
1: Ini na naman po ang sa inyong lingkod. Bako na nga ning magayuno eh. Malsumon pang parong. Sobrang mainiton ang panahon. Hoy!
0: Ini naman po ang sa inyong lingkod, Tita Pollyanna. Ulit muling bumabati sa inyo na isang magandang gabi at nasaktan ba kayo sa kagat ng dilim? Ay, hindi pa raw. Kasi hindi pa naman madilim. Medyo maliwaliwanag pa. O, ingat na ha. Pasok na sa mga bahay. Pagkagat ng dilim, run inside the house. Para walang ouchie, ouch! Sagun na alas 9 naman po kita magkakairibanan ngayong very independent day. On the vine. Araw ngayon naman kalayaan. Sana po naman ay malaya na tayo sa lahat ng mga bagay na ayaw natin. Malaya na tayo sa mga bagay na talaga namang nakaka-apekto sa ating liberty. Liberty! Adon second Junio, Biernes na Biernes. It's kind of holiday. Kaya marami mga tao dyan na medyo naglulupasay sa saya. Kasi walang klase, walang trabaho. Pero wala ding pira. Paano yan? Masaya lang sila na sila ay walang work. Walang school. Pero hindi sila masaya na wala silang datung. Of course, forever na kaibanan po niya to sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. Batata in different flavors, orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata! Snowtime Ice Pops, Deli's condensed and evaporated milk, Drink or Float, Golden Town Sardines, Meron tayong original, Golden Town Sardines with chili, Adam paborito ng lahat, Golden Town Sardines with extra chili. Woo! Para naman sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre naman sa mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Kajoinin po natin sa The Tita Pollyanna Show ang Wanok. Wanok Chicken in Asada and matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panodes Avenue, Centro Candaet, Camarines Norte. Sa pagitan po yan ng Dyed Elementary School at ng Mabini Colleges. Pasyal na sa kanilang Facebook page para sa inyong online orders, Wanok Chicken in Asada Diet. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems products. At syempre, para sa tuwing mga katindugan in the city of true love. Kay po niya ito kan oras para mamantinil ang sa tuyang mga sadile sa pagkakaigwanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapahands pa Glutadrip, Glutafor Push, Slimming Excellis, Mesolipo, as in kadakol pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Baco City, sa hampang sana ka naman the Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa. Asinuro at yan, igawa mo na akong chika para sa indo. At yan po naman itungkol sa Leo Lavandera Laundry. Mamaya-maya, abangan!
2: The Tita Poyana Show!
3: Showbiz Papitik!
0: Well, hindi pa rin po tayo sigurado dahil nananahimik na po siya. Hindi, as in nananahimik na hindi na siya nagpe-press release. At wala na rin sa kanyang mga Instagram ang tungkol sa kanyang wedding to be. Mukhang wala na. Or kung totoo man, ginagawa na rin ng secret marriage. Pero syempre naman pag mga ganitong bagay, no, pag isa kang celebrity tapos ikakasal ka, ay dapat talaga vonggang-vongga. As in, darating ang napakarami mong mga bisita at mga fans. Kasi sabi nga nila, pag ikaw ay isang celebrity, you owe it to your public to let them feel that you are also happy as a human being. Na ikaw ay ikinasal sa simbahan, sa tamang tao, at magkakaroon ka ng mga pamilya. Ngunit hindi ganyan ang gustong mangyari ngayon ni Bea Alonzo. Bea Alonzo! Mukhang wala ng chika. Oh, namasyal siya sa Europe kung saan-saan pa siya pumunta. Pero wala ng tabalits tungkol sa kanyang dingwe. Dingwe? As in wedding. Mukhang nabubura na rin sa isipan ng mga fans ang isang pangalang Vincent Co. Vincent Mo na lang.
2: Vincent!
3: Showbiz!
0: Parang ayoko na yata ng ganun. But I'm really quite sad na hindi naman ito talaga kinonfirm or hindi. Or dininay. Pero mukhang tahimik na ang kwentong wedding.
2: Wedding?
0: So good luck na lang sa kanyang career. Although meron ngayon na namang isang panibagong kontrobersiya. Na ito pala ay nagkakaroon pa sila ng tagisan. Ewan ko lang kung ng ganda o ng talino dahil kinikilala pa rin sa GMA na ang pinaka-reina nila ay walang iba kundi si Marian Rivera. Pero dahil pumapapil-papil na nga itong si Bea Alonzo, eh mukhang nagkakaroon ng kalituhan. Sino nga ba ang totoong reina ng GMA? Si Marian ba o si Bea? Yan lamang po siguro ay masusukat natin sa mga ratings. Kung halimbawa, mataas ang rating ng series na pinangungunahan ni Bea Alonzo, di si Bea. Kung mataas naman, mas mataas naman ang kay Marian Rivera, di si Marian. Ganun lang. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 618.
2: The Tita Pollyanna Show!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Ang init!
6: Pataba!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Pataba!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Pataba!
4: Sumubok na nitong bago! Introducing
6: Pataba!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Pataba!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
6: Batata!
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Honey, ano yan?

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
7: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
9: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.

0: Tikman nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Pulyana Show.
1: The Tita Pulyana Show!
2: Kumusta naman po ang inyong Independence Day? Konting pahinga. Yung iba naman, ginugol nila ang kanilang maghapon para mag-enjoy at mag-bonding with the family. Yung iba naman, ginugol nila ang kanilang maghapon sa paglilinis sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga bakuran, at syempre po naman, para magkaroon pa ng mas matinding relasyon sa kanilang mga kapamilya. Ganun naman talaga dapat pag medyo nagkakaroon tayo ng time for ourselves, dapat i-spend natin ito with our family. And of course, kung nandyan yung ating friends, and most especially, ang ating mga senior citizens, para naman po magkaroon tayo ng mas matinding bond sa ating nakaraan. O diba, may mga kwento din po ang ating mga lolo at mga lola tungkol sa kanilang mga naranasan o kanilang kabataan. Diba, masarap pakinggan yun? Ay, nakakatawa doon. Actually, napindot ko lang. Napindot ko si kuya. At may chika ako sa inyo, ha? Pagod ka na ba sa kalala ba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life o pamilya. Relax. Relax ka na dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa Lavandero na yan. We offer full service laundry, wash, dry, fold, with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba? Free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station. Self-service po yan at helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Matatagpuan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Hello, good evening to Tito Leo and Tita Joy Sunday. At sa lahat mo nandyan ngayon sa Leo Lavandero Laundry. Ang oras po natin ay 6:43. At siguro naman, marami din mga tao ngayon ang medyo naninindim. Talagang pinagmumuni-munihan nila ang kahalagahan ng Independence Day sa ating buhay. dahil so many years po tayong nasa ilalim ng iba't ibang lahi. Nagsimula tayo sa mga Espanyoles, tapos sa mga Amerikanos, tapos napunta pa tayo sa mga Japones. At ngayon, tayo ay malaya na. Ito po ay nangyari pa ng mga 1898 ba yun? O nagkaroon tayo ng Independence Day. Nang unang iwinagayway ang bandilang Pilipino sa Cavite, Kawit Cavite, sa pangunguna ni Emilio Aguinaldo, President Emilio, General Emilio Aguinaldo. At tayo nagdeklarang, oy, malaya na ako. Sabi ni Mother Philippines, malaya na ako. Ngunit subalit tatapuan. Ano ba ito? Meron pang mga sumunod. Mga Amerikano. Pinag-alaman nilang buhay namin. Ito pa mga Japones. Oh no! Sabi? Anyway, ngayon tuloy-tuloy na po ang ating kalayaan. Pero meron pa rin mga bagay pa rin na nakatali sa ating mga isipan. Yun ang mga dapat nating kalasin. Diba? Yung mga bagay-bagay na pumipigil sa ating tuluyang pag-unlad. At ito po naman ay ang katiwalian. Hindi pa po tayo malaya. Hindi tayo malaya sa korupsyon. Dahil kung naging malaya tayo sa korupsyon, eh wala tayong mga haharapin ngayon. Diba? Matagal na po itong nangyayari. Ngayon lang talaga ito ang parang kumbaga eh napuno na. Kailangan ng salukin. O, diba? Kaya ngayon nagkataon nagkalabasan na talaga ng mga ganyang tipo. Yung parang mga nakaraang administrasyon ay pinagtatakpan-takpan nila. Mabuti ngayon at ibinulgar na. At patin pa rin ang nakaupong pangulo ay talaga namang sangkot din siya dyan. Kaya naman hindi natin maiiwasang isipin ngayon na malaya nga ba talaga tayo? Parang hindi naman. Malaki nakilagi pa rin ang problema natin. Marami pa rin ano, nandyan pa rin yung mga kurakot. Ang kagabal ng mga mukha nila, pero nandyan sila. Oh, diba? Sabi ni Mother Philippines. Oh. Oh, diba? Napaiyak na lang. Eh tayo, bilang mga normal. Bilang mga karaniwang tao. Anong pwede natin gawin para tayo makalaya sa mga bagay-bagay na nakatali sa ating mga paa para hindi tayo makausad? Unang-una, say no to corruption. Pangalawa, say no to vices. Yung mga bisyo na yan, ako, no. Tama na. Lalong-lalo na yung paninigarin nyo dahil pinapaikli nyo lang ang buhay nyo. Ganun din naman sa alak. Diba? Eh, wala kasi na i-stress ako eh. Oh, sige na. Nasi-stress ka. Dahil kagagawan mo rin yan. Diba? Sinimulan mong manigarilyo, ayan, na-addict ka na. Kasi yan talaga ay isa yung industriya ng kaadikan. Industriya ng nikotina yan. Kaya kayo na-addict dahil sa nikotina. Tapos pausok-usok kayo, sinusunog niyo naman mga baga niyo. Ganon din sa alak. Nilulusaw niyo ang inyong mga atay. Diba? Well, real talk lang po yan. Masakit, oo. Lalo-lalo na yung ngayon, may mga nagiinuman siguro dyan habang nakikinig. Ay, pasensya na po. Pwede naman kayo mag-inuman na lang ng soft drink. Ay, hindi rin maganda ang soft drinks. Masyadong matamis. Ay, juice na lang. Magpiga kayo ng mga prutas niyo na nandyan. Dapat magsimula na tayo mag-healthy living. Diba? Para makalaya na tayo sa mga ganyan. Yung mga bisyo ng paninigarilyo. Na ang baho-baho. Talaga naman, naapektuhan pa mga bata niyan. At hindi lang siguro natin alam, kaya siguro maraming mga sabihin na natin nagkakaroon ng problema sa pag-silang no, ng mga kabataan. Ito mga bagong henerasyon, gawa na rin po yan ng sobrang kaadikan sa mga nicotine, sa alak. Kaya naman hindi nagiging tama ang pag-develop ng mga fetus. Fetus. Aray ko. Masakit po ang katotohanan, ngunit subalit na tapuan, hindi po natin may iwasan. Harapin natin ang truth. What? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 649.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
6: And Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
10: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na.
12: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
10: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
12: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
13: Kaya sulit sa health benefits.
11: Ang Dr. M's Amazing Tea.
12: Your healthy drink tea.
13: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
14: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
15: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
14: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
16: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Pogliana Show!
1: Yes, welcome to the second hour kind sa tuwing programming the Tina Pogliana Show. Medyo may pagkaseryoso tayo ngayong araw na ito. Kasi nga Independence Day. Hindi po yung gawa-gawang biro. Diba? Para sa isang mamamayan ng isang bansa, dapat meron din tayo mga parting nagiging seryoso tayo sa ating pagiging isang mamamayan. At parang napansin natin na mukhang maraming mga tao palang hindi aware sa tinatawag nating bureaucracia. Bureaucracia. O yung tinatawag nating bureaucracy. Yan po naman ang nagpapatakbo sa ating mundo. Kaya nga natatawa na lang ako yung mga iba dyan kung ano-anong pinagsasabi tungkol sa pamahalaan. Eh ito naman eh talagang nakaset up na. Diba? Mahirap untin. Kasi hindi nila alam. Akala nila ang pamahalaan yung pangulo. Hindi po. Hindi po siya ang pamahalaan. Kaya dapat nating unawain yan. Eh yung mga sinasabing halimbawa ang pangulo siya ang pamahalaan dahil sa parting political po yan. Para mas lalong, alam nyo yan, magkaroon ng influensya. Na parang, ay siya lang talaga ang nagpa- No! Mali po yung kaisipan na yan. Kaya marami tayo, kaya nga nagkakagulo ang napakaraming tao, pati Senado, pasasara na raw. Hello! Hindi pala niyo alam kung ano ang bureaucracia? Ay nako! Marami niyan sa, ano, no, sa mga social media. Kung ano-anong pinagsasabilan, lalong-lalo na yung mga diehards ng ganito't ganyang factions. Hindi pala nila alam na meron tayong tinatawag na bureaucracy o yung tinatawag nating bureaucracia. Eh ano nga ba itong bureaucracy na ito? Ito po yung tumutukoy sa sistemang administratibo ng pamahalaan kung saan may malinaw na mga opisina, tuntunin at mga taong may tiyak na tungkulin upang maipatupad ang batas at mga programa ng gobyerno. Yan po ang bureaucracy. Sa isang demokratikong pamahalaan katulad ng sa atin dito sa Pilipinas, mahalaga ang bureaucracia dahil ito ang nagsisilbing makinarya na nagpapatakbo sa araw-araw na gawain ng Estado. Okay? Kung napansin po ninyo, kung nandito na kayo sa mundong ibabaw nung nagkaroon ng people's power, nagkagulo, di ba? Ayan, pinalayas nila si Marcos at hinilahila nila si Cory, pinaupo nila. Pero tuloy-tuloy pa rin ang takbo ng tuloy-tuloy pa rin ang takbo ng pamahalaan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hindi tayo nagkabuwag-buwag. 'Yun po yung pinakamatinding epekto ng bureaucracy. Dahil sa bureaucracia, hindi po tayo nagka watak-watak. 'Di ba? 'Yun po ang napakasimpleng ehemplo noon na meron talaga na merong nagpapatakbo at pinapatakbo pa rin po ang ating pamahalaan kahit nga nagkakagulo na sila dun sa taas. Oh, 'di ba? Sa isang demokratikong pamahalaan, talagang napakahalaga ng birokrasiya dahil ito na nga ang nagsisilbing makinarya na nagpapatakbo sa araw-araw na gawain ng Estado kahit nga nagkakaroon ng gulo sa Senado o di kaya kung saan-saan man sa Malacañang o kung ano pa man yan, di ba? Yung mga taong nanggugulo, wala pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang takbo ng ating buhay. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, nagkakasweldo pa rin. Meron tuloy-tuloy pa rin ang kailang gawain sa iba't iba nilang mga lugar at yung kanilang mga responsibilidad. Ano nga ba talaga ang katuturan at kahalagahan nitong demokrasya? O itong bureaucracy sa democracy. Nagpapatupad ito ng batas at pulisiya. Tuloy-tuloy yan. Ang mga halal na opisyal tulad ng pangulo, gobernador o mayor ang gumagawa ng mga pulisiya or policies. Ngunit ang mga kawani ng birokrasiya ang nagsasagawa nito. Halimbawa, sa mga guro, pulis, doktor, sa mga pampublikong ospital at iba pang empleyado ng gobyerno. Nagbibigay pa rin ng tuloy-tuloy na serbisyo publiko kahit magpalit ng administrasyon, nananatiling gumagana ang mga tanggapan ng gobyerno dahil sa birokrasiya. Ito ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang edukasyon, kalusugan, transportasyon at iba pang serbisyo. Hindi siya naantala, hindi siya naapektuhan kung ano mang kaguluhan sa Senado. Napansin niyo ba? Maraming nagsasabi, eh naku, sara na yung Senado na yan! Naku, huwag na yan! Eh, bakit? Anong alam niyo? Diba? Minsan kasi, magtanong-tanong din tayo sa sarili natin. Bakit tuloy-tuloy pa rin ang takbo? Eh, kahit nagkakagulo sa sasin. Dahil nga sa bureaucracy. Yan. Yan talagang dapat nating isipin. I-ano nyo, i-google ninyo, i-google. Para mas lalo nyo maintindihan nito, no? Napapanatili po ang kaayusan at organisasyon. May sinusunod kasi na proseso at alituntunin upang maiwasan ang kaguluhan at maging patas ang pagtrato sa mamamayan. O eto na yon, yung katulad nung nangyari sa People's Power, nagkakagulo na sila doon. Diba? Wala ng pangulo, nabakante, pero tuloy-tuloy pa rin dahil nga sa bureaucracy. Ito po yung talagang nagpapatakbo sa atin. Ito isang makinarya sa demokrasya kung kaya tayo ay hindi nagkakawatak-watak. Tuloy pa rin ang trabaho ng mga pulis, tuloy pa rin ang trabaho ng mga social services. Lahat-lahat po yan, tuloy-tuloy pa rin po yan. Nagiging tulay din ang pamahalaan at mamamayan ang burokrasya. Ang mga ahensya kasi ng gobyerno ang direktang nakikipag-ugnayan sa publiko para sa mga permits, yung mga ayuda, buwis at iba pang pangangailangan. Yan din ay pinapatakbo ng burokrasya. Ano naman ang mga magagandang epekto ng burokrasya? Organisado po ang ating pamamahala. Yan ay isang magandang epekto. Pantay ang pagpapatupad ng batas. Mas maayos na serbisyo publiko. May pananagutan ang bawat opisyal at kawani. Oo, huwag na nating isali doon yung mga... Anong tawag doon? Yung human factor, yung mga nangingialam na mga akala mo'y nasa puder sila kaya nagkakagulo yung ibang mga kaganapan, di ba? Posible rin kasing magiging problema kapag hindi maayos ang burokrasya, maaari itong humantong sa mabagal na proseso o yung red tape, korupsyon. Ayan, pinakialaman na yan ng human factor, palakasan o paboritismo, kakulangan sa serbisyo. Pag hindi ito maayos na naipapatupad, ganyan po ang nangyari. Kaya doon sa mga tinatawag natin nagkaroon ng korupsyon, nagkaroon ng flood control, eh dahil nga may nangialam sa burokrasya. Hindi naman yun ang dapat na alituntunin, gumawa sila ng paraan para mga mangupit ng pera. O, pinakialaman nila ang takbo ng burokrasya. Yan po ay isang krimen. Diba? Siguro ngayon mas lalo natin naunawaan kung bakit tuloy-tuloy pa rin ang takbo ng ating pamahalaan o sa ating mga simpleng buhay sa pang-araw-araw dahil nga naman sa bureaucracy o sa Tagalog, burokrasiya. Sana po naman ay mas lalo nating maunawaan yan kung tayo ay magmumuni-muni din, magbasa-basa, at syempre alamin natin kung ano pa nga ba ang mga maidudulot ng bureaucracy sa ating pang-araw-araw na buhay. The Tita Pollyanna Show, medyo nasa Independence Day presentation.
2: What?
1: On your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 7:14.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: 1,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga. Dahil sa ira.
1: At sinong kulabot, Pesh?
2: Hindi ako.
1: Makinis to.
2: Parang walat.
1: At parang watang-wata.
2: Dahil sa ira.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ira.
4: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
5: Ako si Salvador.
6: Sa gabi ay
7: si Saldi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ira.
4: Ira, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
9: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
10: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
11: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
12: The Tita Pulyana Show!
13: Hola, hola, hola. Ang oras, alas 7:24 na po. And we're still celebrating Independence Day. At ngayon naman, medyo seryoso tayo, no? Hindi naman tayo masyadong patawa ng patawa palagi. Although ako mas enjoy ako sa ganun. Hindi po tayo naka-live ngayon sa ating FB. At naka-ano lang po tayo sa radio. Sa One Radio Tabaco at sa One Radio Daen. At kumusta na po kayo dyan sa San Miguel Island. Ayan, nakalimutan ko lang yung pangalan kasi kagabi yata may bumati, ano? I-retrieve po natin yon. Sorry naman, hindi ko nabasa kagabi. Anyway, meron tayong isang text message sa 0961-447-3923. Yan po naman ang ating hotline. Ito po naman ay mula sa Ocampo, Kamsur, at itago na lang daw siya sa pangalang totoo niya. Ano yun? Totoo yung pangalan niya pero itago natin yung kanyang pangalan. Hi, nako. Si Noraville. Noraville? Oo, kasi meron pa siyang kinwento dito later sa kanyang text message na kaya daw Noraville ang pangalan niya dahil fans ni Ate Guy at ni Ate Vilma, ani Ate V. Lola daw niya sa tatay, fan si Nora Honor. At fan naman ni Vilma Santos ang kanyang lola sa nanay. Para hindi mag-away, pinagsama yung pangalan. So, Nora Vilma ang kanyang pangalan. Nora Vilma, ay, hindi ko na sasabihin yung apelido niya. Pero I'm sure kung meron, kung merong Nora Vilma pangalan, malamang siya ito. Sure! Anyway, meron siyang katanungan, no? Ang sabi niya, dahil daw na pag-usapan natin kanina ang paglaya, paano po lumaya sa mga masasamang bisyo na mahirap iwan? Inay ko, napakahirap ng tanong. Diba? It's a very difficult question. It's so difficult. Sure! Sa bagay, ang paglayo siguro sa masasamang bisyo ay kadalasang hindi biglaan. Hindi biglaang proseso yan, kundi siguro unti-unting pagbabago. Mahirap ito dahil kadalasan may mga nakasanayan na tayong emosyon, stress relief o di kaya naman kapaligiran na nakakabit sa bisyo. Pero posible din itong malampasan. Kaya meron tayong sigurong dapat isipin na ilang mga praktikal na paraan. Katulad halimbawa ng kilalanin kung bakit tayo bumabalik sa bisyo. Dapat tinatanong natin ang ating mga self, kailan ito madalas nangyayari? Ano ang nararamdaman ko bago gawin ito? Lungkot? Stress? Boredom? Galit? At kapag nalaman mo na kung ano ang nagtitrigger nito, mas madaling umiwas na at maghanda. Diba? May hirap sigurong ilarawan ito, pero I'm sure sa mga taong merong ganitong pinagdadaanan na, alam niyo yan, pagkahumaling sa mga bisyo, eh dapat naiisip niyo kung kailan ito bumabalik na gusto niyo uli itong gawin. Katulad halimbawa ng sobrang paninigarilyo, bisyo po yan na dapat nating tigilan dahil hindi lang po tayo ang nasisira niyan at pinupuksa ng usok na yan, kundi pati na rin po ang ating mga mahal sa buhay. Ganon din naman ang alak, isama na rin dyan ang sugal, at syempre yung pinakamatinding nakakatakot ay yung mga pagkahumaling sa druga. Oh. Diba? Dapat din natin kasing huwag umasa na instant ang pagbabago. Nasa realisasyon po natin yan. Marami kasi mga tao ang sumusubok huminto pero bumabalik paminsan-minsan. Hindi ibig sabihin nun na bigo ka na. Ang mahalaga ay bumabangon ka ulit at magpatuloy. Iwasan mo uli. So may iba kasi na parang, ay gusto ko nang tumigil sa paninigarilyo. After a day, ay hindi kaya. Nako, inuubo. Ang sama ng pakiramdam. Kailangan humitin. Ayan, balik na naman. Pero ang ibig sabihin nun, pwede mo sigurong i-try. O one day muna, huwag kang manigarilyo. Sa susunod naman, dalawang araw na huwag kang manigarilyo. Hanggang maya't maya, nakalimutan mo na. Pero alam nyo, meron din akong isang kaibigan na ang kanyang naging proseso para tigilan ang kanyang mga bisyo. Ang dami, nasa kanya na lahat yung bisyo, ha. Isa siyang artista. Pero kailangan niyang tigilan dahil naapektuhan ang kanyang career. Career? O yung kanyang career ay medyo naapektuhan na dahil marami siyang napapabayaan. So meron din nag-advise sa kanya na gawin mo yung bisyo mo yan na nakaharap ka sa salamin. Tingnan mo kung gaano ka nakakakaawang tingnan. Naninigarilyo ka. Umiinom ka ng alak. Tumataya ka. Diba, nagsusugal sila na kanyang mga kaibigan ng baraha. Nagdudroga ka pa. Lahat, panoorin mo yan sa salamin. Gawin mo yan sa harap ng salamin. Alam niyo, ginagawa niya ito pag medyo hindi na niya mapigilan kasi talagang bumabalik daw eh. So ginawa niya ito, after a while, parang biglang, hindi naman siya nandiri sa sarili niya, pero parang nasayangan siya sa panahon. At parang marami na rin siyang nararamdamang hindi maganda sa kanyang katawan nung tinigil niya unti-unti. At ngayon naman nagtagumpay siya at ngayon, ayan. Kahit medyo nagkakaedad na siya, meron pa rin siyang career. O, oh, diba? Galing. Hindi imposibleng tigilan yung mga bisyo-bisyo na yan. Dapat din siguro nating palitan ang bisyo ng mas mabuting gawain. Mahirap kasi alisin ang isang nakasanayan na kung wala namang ipapalit. Halimbawa, ipagpalit nyo yung bisyo nyo ngayon sa ehersisyo o di kaya simpleng paglalakad. Ipalit nyo yan sa pakikinig ng magandang musika. Ipalit nyo yan sa pagdarasal o pagkakaroon ng meditation time sa iyong buhay. Ipagpalit mo yan sa mga hobbies, mga bagay na nakakapagbigay sa iyo ng kasiyahan. Ipagpalit mo rin yan sa pakikipagkwentuhan sa mga makabuluhan at mabubuting kaibigan. Ipagpalit mo yan. Hindi kasi yan dapat eh. Dahil alam mo naman na hindi maganda ang naging epekto niyan sa buhay mo. Hindi lang sa'yo, kundi pati sa mga taong nagmamahal sa'yo. Iwasin din ang mga sitwasyon na magtutulak uli sa'yo sa bisyo. Minsan, environment ang pinakamalakas na hatak mga kasama, mga lugar, routine, kung kaya bawasan mo na ang exposure doon. Yung iba siguro dyan, mayroong mga nakikinig ngayon na may bisyo, sabi na, ay, ano ba yung pinagsasabi niyang katandang? Diba? Pero sooner or later, magkaroon din kayo ng realization. Dahil habang bata pa kayo, akala nyo kakayanin nyo ang lahat ng yan. Hindi po. Mas maganda pa rin habang maaga-aga pa, hanggang habang maganda-ganda at ang gugwapo nyo pa, tigilan nyo na yan. Diba? Sa bagay, kebs ko naman. Siyempre, dapat magkaroon din tayo ng support system. Diba? Mas madaling dumaya kapag may mga taong nakakaalam sa iyong mga pinagdadaanan, yung kaibigan mo, your friends, your family, o di kaya isang nakakatandang kaibigan, counselor, o isang support group. Yung iba nga, pumapasok na sila sa mga religious groups, no? Pero mas nakakaganda yan pag medyo inaayos nito ang iyong mga paniniwala sa buhay. Kaya medyo i-cultivate ninyo ang inyong relasyon sa inyong family kasi it's only love that can really stop everything of this. Kasi dapat lumalabas, or siguro, no, ito'y lumalabas dahil marami kang pangangailangang emosyonal na hindi na ibibigay sa'yo. Kaya yung mga magkakapamilya, pag may nakapansin kayo sa inyong mga kasamahan, sa inyong mga kapamilya na nalilihis ang landas, pagbigyan nyo ng tuon, show more care. Huwag nyong sumbat-sumbatan o pagalitan kasi wala talaga din namang paruroonan ng galit. Yung, bakit ka nagbibisyo ng? Ay, huwag ganun. Dapat unawain nyo na kayo din siguro ang may dahilan kung bakit napasok sa masamang bisyo yung mga kamag-anak nyo. Okay? Maliit pero tuloy-tuloy na mga akbang. Katulad halimbawa ng, isang araw muna. Ito na yung nabanggit natin kanina, di ba? O isang linggo muna. Kaysa isipin mong habang buhay na yung pagbabago na yan. Parang one day lang siguro, titigilan ko muna to. At syempre, kailangan din po natin alagaan ang ating isip at katawan. Huwag tayong magkulang sa tulog. Huwag tayong magsobrang stress. Huwag tayong masyadong mapag-isa. Kailangan na kung meron kang ganyang tipong dinadaanan, dapat meron kang kasama para medyo malihis ang iyong atensyon at hindi ka matukso, di ba? Mga simpleng maayos na pahinga at routine, malaking tulong yan. Kung talagang gusto mo, maaari mo ring sabihin kung anong klase ng bisyo ang tinutukoy mo. Diba? Kung anong klaseng bisyo yan. Halimbawa, paninigarilyo, alak, sugal, pagkabisyo sa porn o sa pornografiya, sobrang pagsiselfone at napakarami pang iba. Para makapagbigay naman tayo ng mas magandang assessment sa ating dinadaan ng problema. Kasi problema talaga yan pag may bisyo ka. Yung parang nanginginig ka pag hindi mo nararanasan. Ay! Naku po. Kaya sana po naman, good luck sa lahat ng mga taong gustong magbago, pagpalain nawa kayo ng inyong Panginoon. The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio.net with your Tita.

0: Oh yes.
1: Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show. Independence Day Edition. Wow, may ganun. June 12, 2026. Ang bilis nga naman ng araw, ano? Maya-maya lang, Hulyo na. Agusto na. O maya-maya, Pasko na. Merry Christmas sa inyong lahat. Ayan, sumisilip-silip na si, ano? Si Kuya. Si Kuya Jose Marichan.
2: What?
1: Whenever I hear children, ay, huwag mo na. Masyado pang maaga. Pero alam nyo, hindi pa maaga ngayon para tayo ay magsimula ng mag-ipon-ipon para sa ating mga pang-aginaldo sa mga taong mahal natin. Diba? At syempre para sa ating Christmas celebration. Para naman maging masaya tayo sa ating Pasko. Pwede na tayo magsimula ngayon. Yung hindi, yung iba nga eh, January pa nagsimula na. Pa-20-20. Meal, ha? Alam mo, 20 pesos. Pa-20-20 meal. One buwan. Ano, napakasi siya. Sabi nga ng mga Jejimon, sana all. Diba? Parang ayaw yung pumayag. O sige, kahit ano, 100 per month. Pwede na yan. Siyempre, yung mga tao namang mahal mo, hindi naman sila masyado maging mapaghanap. Alam naman nila ang limitasyon mo. So kung hanggang, hanggang saan ka lang, masaya na sila. Basta't nandiyan ka at nararamdaman nila ang iyong pagmamahal. Ganun lang yun.
3: Greetings! Greetings! Shout out!
1: Kapit na tayo, holding hands, nakaakbay. At syempre, maglakad-lakad na tayo sa Shoutout Boulevard. So, agun pala ni Karen Mem Rodriguez, binabati mo natin si Rafaelito Bok. Mahigusun. Wow! At syempre, dyan naman kay James sa Barangay Bacolod, Tabaco City and Family. Good evening. Ganun din kay Baby Christelle, kay Mama Teen, Buda Papa June, from Lay, dyan sa San Isidro, Ilawad. Of course, sa Lola Poppings, kumusta na kay dyan? Sa Rizal Street, Malilipod, Abay, Lola Poppings. Shoutout po sa Belaro Bermilio family from Ken, dyan sa Kabangan. Ganon din kay Manaylita Bel o Lilia Belaos. Dyan po naman sa Datag Santa Teresa. Binabati din natin ng magandang gabi ang Soria family dyan sa Cobo. And yes, dyan po naman sa Bornilia family sa Boring. Sa Daed, good evening dyan sa Puro Cuatro, Borabon, kay Ati Nida Abilgoz, kano din kay Tommy Abais dyan sa Lagon, at kay Ati Dora Sofranos ng Kamambugan. Kumusta man sa iyang agum, shout out daa, pero magkataning sindang mo niya. Pinabati ni Annalyn ang agum niyang si Nicanor Ampuon. At hello kay Mads She, Mads Salin, Mads Sweat, Mads Malin Belaos, dyan sa Datag. Of course, kay Shirley Belier and family, good evening. Hello naman po dyan kay Drizzle and Jerick sa Belen Tiwi Abay. Shoutout dyan sa mga taga Kanaway, kay Roland Balana at Johnson Melvin. Colasito, Seriola, Cass Family, dyan sa Malolos, Manaw, Albay, good evening. Cater Family, sa Purok 7, Labnig, Malinaw. Ganoon din kay Emily Braun ng Purok 6, Barangay Buhian. M- Maline Bendicio Bragais. Good evening sa iyo at sa iyong mga anak na sina Jane, Isa, JJ Boy at si Hazel. Good evening. Kumusta ka na, Cha Maline? Cha Maline talaga, oh. Binabati din natin si Boy, si Joseph at si Glenn Boneo from Danny Brosas Calieja. Kumusta naman po si Tita Eden at si Gwen Biron dyan sa San Ramon. Ganon din kay Erica Bongganay. Princess Erica Bongganay sa Proxete Estancia, Malinao, Albay. Mball, kumusta ka na dyan? Sa Accounting Department ng SJCC. Levy Fernandez, good evening. Ganon din kay Romark Volante Banyal. At syempre dyan kay Christian Abrera Chan sa Puro 4, Barangay Fatima. And yes, Diyos maray nabanggi po sa gabos dyan sa Pinagbubong. Of course, to the Kaalim family sa Pinagbubong. Kumusta naman si 30 Rio Perez dyan sa Salvation? Kumusta na you? Kumusta na you, oh? Of course, kay Mayor Ray Bragais of Tabaco City. Good evening po and regards to you and your family. Ganun din po naman kay Annalie Barcelon. At binabati din natin ng magandang gabi ang family Cobilla Canaga Tiwi Albay. Shout out din po dyan sa San Ramon Kabangan. Carpina and Celestial family of Malolos, Malinao, Albay. And of course, hello kay Paul Jake and Sherina. Of course, kumusta din po si Jube Cascabel. Ayan. Ganun din kay Katkat Galicia at kay Nori Cas dyan sa Santa Cruz, Malilipot, Albay. Dyan po naman sa Kinale. Good evening to the Vergara family. Hello, amiga kong magayununun, Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course, ang mas magayon, si Mami Upeng Vergara. At syempre, si Ate Nora, Ate Jealousy, Ate Otita Ao. Kumusta na kayo dyan? Ganon din po naman kay Ate V. Bongala dyan sa Rioza Street. At kay Normita Contreras sa Tabaco Night Market. Hello kay Tita Chris Barameda dyan sa Chris Resto Grill. Dyan po naman yan sa Tabaco City Port Area. At ganoon din kay Mami Lani at kay Mami Evelyn at sa lahat ng mga mami-mamihan ko dyan. Kumusta naman ang mami? Hello kay Kuya Rudy Kalisin at kay Tita Tess Kalisin at ang kanilang apong si Ariella. Good evening, dyan sa Rioza Street. Text lamang po kayo sa 0961-447-3923 para sa inyong mga greetings sa ating shout-out boulevard. Dito po is the Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita at 11 minutes after 8 o'clock.
0: The Tita Pollyanna Show!

0: Hits FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio.
9: The Tita Puliana

0: lang per sachet.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago! Introducing!
2: Patata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Patata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
7: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
8: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Poliana Show!
10: Oh yes! Alas 8:31 na pang oras. Ang bilis ng araw, ano? Biyernes na naman. At syempre, weekend. Sana naman, spend ninyo ang inyong weekends with your family para mas lalo kayo maging close at mas lalo nyo magkakilanlan ang bawat isa para maiwasan ang mga problema sa mga darating na panahon. Ganun lang yun. Diba? Kailangan meron tayong support system at ang pinakamabisang support system ay ang ating family. So enjoy your family, have fun, and of course share serious moments, lalong-lalo na sa mga mahalagang bagay kung paano natin tawirin ang buhay na ito.
11: Wow! Alalim naman nun.
10: Sabi nga ng mga Jejemon,
11: sana all.
10: Gusto ko yun.

0: Nag-uumpisa nga pala dyan sa Puerto Galera. Wow! Puerto Galera. Kay Becky Mon. Kamusta na dyan? Tsaka kay Rafi Katakis. Of course, kaibanan punyado forever sa The Tita Paul Yanis Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, and Evaporated Milk. Drink or float. Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, at pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na. And of course, thank you sa Wanok Chicken Inasaldaan para sa inyong online orders. Check out ang kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasaldaan. Ang kanilang presoin ninyo po naman sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candaet. Thank you, Wanok! And of course, the Tita Paul Yanis Show is also brought to you by Best Chews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Eora Natural Organic Shampoo, 3-in-1 Whitening Soap, and Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Paano naman sa tuyo ang mga magagayo ng mga katindugan in the City of True Love? Sarong lugar sa na po para sa tuyo ang self-pampering as in me time. At yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building. Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Saan pang sanaka naman to Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Thank you, Pink Spa. Of course, wala na kayong problema sa inyong mga labada. Nandyan lamang po ang Leo Lavandera Laundry. You deserve a break from your labahin. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Pwede din po kayong tumawag sa kanilang number 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. Ipa Lavandero na yan! Ang kuha dyan sa Puruk 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Mabalos po, Leo Lavandero Laundry.
1: The Tita Poyana Show!
0: At syempre, next week magkakasama po tayong muli, God willing. At tuloy-tuloy na naman ang ating paggiling Lunes hanggang Biyernes. Sana po naman naging malaya ang inyong araw ngayon. Minsan kasi ang hindi malaya yung puso. Diba? Pag hindi malaya ang puso mo, aba, hindi ka kasali sa Independence Day. Kasi nakatali ka eh. Tsaka choice mo yan. Tama lang tao si kuyo. Oo, choice mo yan na hindi maging malaya ang puso mo kasi masaya ka naman dyan. Diba? Malaya kang magmahal pero ang puso mo hindi malaya. Dahil nakatali ka na. Stick to one like a bubble gum and life will be a little more simpler but full of love. Kasi pag masyadong marami kang minamahal, ang gulo ah! Na-try ko na yan before. Ay, ang gulo. Kaya gusto ko, ano lang, stick to one na lang. Doon talaga sa taong mahal na mahal mo. At mahal ka rin. Diba? Eto naman po yung lingkod. Bago naman nga ning masyadong magayonon. Maalsumon pa. Yes. I'm so maalsumon kasi it's so mainit in the panahon. Medyo gurang na. May diit pa sa nang harang.
2: Diit na sana.
0: Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang. Ang kagandahan ay hindi pwedeng ipangutang sa tindahan. And I thank you. Sweet dreams, Lunes ulit.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Iyan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. One.

0: ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

99.7 News FM. 10.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: Radio News FM,
4: your best source of news and music. This is One Radio News FM.
5: One music, one voice, one mission,
6: one station.
7: One Radio News FM.
8: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
9: All in one.
10: Ito ang One Radio News FM.
11: Tindugo na.
12: Bicoladia.

0: Alright, and good morning. Ano sa buong Pilipinas, meron tayong 5 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Hindi pala yung aking program intro, yung ating naisa lang. But anyway, highway, magandang umaga po sa kanila at happy weekend. At resin na sa buwan ng Hunyo 2026. Siyempre, pagbati natin ng good morning sa lahat ng mga early morning risers. Ganon din, happy fiesta sa lahat ng mga kabayan natin dyan sa bayan ng Mercedes. Sila ay nag-celebrate ng kanilang town piyesta in honor of the St. John the Baptist. Ayun po ng mga araw at 13 ng buwan ng June. Naalala ko pagka tawag dito sa Kamsur sa Kamaligan, kasabay ito ng Mercedes eh. During that time tayo naka-stay sa Kamaligan at 13 rin sila ng Hunyo. Siyempre, busy-busy sa kanilang mga, ang tawag dyan, events ngayon po ng mga araw. Pinaka-highlight dyan sa bayan ng Mercedes yung Karakul. Pagka ganitong araw. Na kung saan, nagkakaroon na parang parade yung mga bangka. Iikot yan sa kanilang dyan karagatan. Ganda umaga. For sure, di pa rin nawawala sa mga barrio piyesta, yung mga tawag dyan, Jana. Kung saan nag-iikot yung, ang tawag dito naman, kumbo. Doon mo nararamdaman yung okasyon, di ba? Sa madaling araw, may nag-iikot na nagtatambol-tambol. That only means na, syempre, piyesta na. Yun. Doon yung mga kabataan natin, pagka narinig na yan, ay piyesta na kaya. Di ba? Bueno, isang oras sa programang Kape, Musika, Balita at Impormasyon. Kasama si Kuya Benji. At yung piloto sa air tuwing Sabado. Kung saan tayo magkapag-usap-usap habang nagkakape at may tugtugan ng konti, may balitaan sa mga impormasyon. Sinasabing na ang tawag dito yung Super El Nino. Medyo malito lang Super El Nino, dapat masyado mainit na. Pero sa pag-forecast ng pag-aansa, mayroon mga ulan, pag-ulan-ulan. Kanya lang ating mararamdaman yung talagang tindi ng init. Ayon po naman sa pag-aansa lalo na sa mga buwan ng November, December hanggang sa first quarter ng 2027. Kaya pinag-iingat yung ating mga kababayan. Ingat-ingat sa mga heat stroke. Kailangan tayo ay palaging tawag dito, palaging may baon ng tubig. Baka kayo ma-dehydrate. Iwasan po yan. Siyempre, good morning sa lahat ng mga kabayan natin, sa lahat ng mga palengkeng, mga bayan-bayan, sa labing dalawang bayan at Camarines Norte. Lalo na dito sa Downtown Diet. Na kung saan maaga pa, gising na sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating po ng mga pamilyang bayan. Diyan sa pamilyang ba ng Bansud. Ganon din sa kanina, daming tao sa sa Peace Port ng Mercedes. Palagi naman maraming tao dyan. Kasi nga, yung mga namimili ng isda. Samantala, pag-usapan natin ngayon po ng mga araw ng Saturday. At Resya, ulit-ulit natin June 13, 2026. Sa mga nakalipas na mga araw, nanlumo yung mga ilan sa ating mga kababayan dahil nga po naman sa iba't ibang trahedya ang nangyayari sa ating bansa. Habang yung mga, sabi nga niya, mga kagulang-gulang, kagalang-galang. Sabi ni parang mga kagulang-gulang na mga hangal, mga halal pala na opisyal, abala sa bangayan at agawan sa power pa. Hindi pa rin tapos yung pagbilang at pagkuha ng mga bangkay sa alalim ng mga gumuhong gusali ng mga bahay. At yung po namang landslide sa nangyaring 7.8 magnitude na lindol na yumanig sa Mindanao. Ayon po naman sa tala, mayroon ng umaabot sa 41 katawan na nasawi sa naturang lindol. At batay sa mga naglamasang video sa social media, hindi ako makamove on yung nakita kong video yung isang food chain. Parang bagang parang laruan lang na gumuho. Batay po naman sa mga naglabasang video sa social media, may malakas ang yanig at medyo may katagalan yung 7.8 magnitude na lindol na nangyari. Ilan sa ating mga kabayan kahit paano ay sabi nga niyan ilebs din sa mga gusali, sa mga lalawigan na niyog-yog ng lindol. Dahil po naman sa hindi basta-basta bumigay. Sa lakas nga naman ng lindol at lawak ng sakop ng pag-uga, baka mas marami ang napahamak kung hindi matitibay ang mga gusali sa mga lugar na niyanig. Ang tanong ng ating mga kababayan, paano kaya kung sa Metro Manila tumama ang ganung kalakas na lindol? Ilan kaya ang matatayag ng gusali ang bibigay at ilan kaya ang matutunas? Ibig ba sabihin ito, kailan din ay magtiga check na rin ng mga Berry Building. I-check na rin yung mga Berry Building. At baka naman yung mga ibang building dyan, mga dekada 60 pa yan. Ay ano na tayo. Pero ganun ba, hindi lang lindol ang trahedya nangyari ha. Sa Pampanga, walang lindol pero gumuho yung isang itinatayong gusali. Wala na natin. Walang lindol yun ha. At batay sa bilang ng mga sawi habang ginagawa yung nasa 30 katao yung namatay doon. Maalala natin sa Pampanga, sa Angeles, yung ginagawang gusali. Ha? Sa dami ng nasawi sa nag-iisang gusali na gumuho, may katabing establishmento na nadamay. Talaga namang masasabi rin natin na mabuting hindi gaano marami ang nasawi sa lindol sa Mindanao. Na marami nga ang gusali na bumigay. Kung kaya naman sa dalawang trahedyang ito, nasa 70 katao na ang lahat ng mga nasawi, makikita na maraming pamilya nagluluksa at malamang nangihinayang sila sa nasayang ng buhay ng kanilang minamahal. Pero ang tanong nga dyan, ano nga ba ang magagawa natin kung kalikasan ang nasa likod ng trahedya? Hindi naman natin mapipredict kung kailan tatama ang lindol. Pero ibang usapin ang pagguho ng gusali sa Pampanga. Dahil nga wala namang lindol na nangyari yung trahedya. Kaya naman, dapat malaman talaga kung ano ang nangyari sa gusali at parusahan ang may kasalanan. Nagguruho ang nasabing gusali? Inirepeat ba? Substandard? Parang ano lang yan, parang hollow block. Yung isang sako ng simento instead ng mga 40 lang na pirasong magagawa para matibay. Yung mga nagtitirinda ng hollow block dyan, ginagawang 90 pieces. Kaya ang tendency pag hinawakan mo, napurugpug. Pag bumili ka ng commercial hollow block, 100 piraso, malamang sa alamang magagamit mo lang mga 80 or 90. Isa-sampu dyan ay drug. OMG. Samantala, sabi nga yan, ngunit kung sakit ang pag-uusapan sa pagpano ng mahal sa buhay, wala siguro tatalo sa naramdaman ng mga kaanak ng dalawang itong pinakahuli rin, itong basketball player. Ito po namang nalunod na basketball player ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at si Divine Adeli na nasawi matapos malunod sa isinasagawang team building activity sa Aurora. Napakaganda nga, sabi nga niyan, napakaganda pa naman ang future ng dalawang to dahil nagsisimula pa lamang na umarangkada ang kanilang basketball career. Pero sa isang iglap, naputol dahil sa hinihinalang kapabayaan. Ito yung mga mainit na pinag-usapan ngayon sa larangan ng pampalakasan. Kaya hirit ng mga kabayan natin, sana mapagrusahan ang nagpabayaan. Bakit nga ba nagkaralamos itong dalawang player na ito? For sure, marunong naman yata ito lumangoy. Kaya lang nga, Eh, dyan sa may Aurora, may mga area talaga dyan malakas yung alon. Surfing area ba? O kahit anong galing mo maglangoy, kung malakas yung alon, yung current, eh, mayo din. Ang hirit pa lang, hirit pa lang ang ating mga kababayan, hindi man daw lahat ng trahedya ay eh, may buhay na nawawala. May hirit pa yung mga kababayan natin, ha. Maituturing din daw na trahedya ang pagpili ng palpak na kandidato at makikita raw yan sa nangyayari ngayon sa nag-aaragawan ng kapangyarihan sa Senado. Ano kaya nasa isip itong mga nahilal natin na nagbabaranga na ng kapangyarihan? So, ano pang mangyayari dyan? Ang nakatakdang impeachment hearing naman, bangayan ng mga leader natin at walang tigil na turuan sa mga sangkot sa katiwalian sa flood control fans. Rimong na si Juan de la Cruz. Ano nga baga ang mangyayari sa Philippines? Ngunyan daan para ma-relax-relax man, tumari pa kayan, mamiesta sa Mercedes. Fiesta ng Mercedes eh. Nako. Bela, oras po natin sa mga ginagawang orasan ng radyo. 17 minuto, 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Yung iba sa ating mga kababayan na nagiging reaksyon, nakakaawa na daw yung ating mga kababayan dahil sa sunod-sunod na gulo sa Senado. Masyado nang maingay ang bangayan sa pagitan ng tinatawag na minority saka majority block. At ngayon mayroon pang new minority saka new majority. Ano na ba gayan? Kaya para hindi nakakalito ay tawagin natin silang ito yung sabi ni Soto Gatchalian Group Minority at saka itong Cayetano Group Majority. Sa totoo lang, ang awayan sa loob ng Senado ay hindi nakaka-apekto na rin kahit sa mga magkakaibigan at magkaka-Facebook na umaabot na sa punto nagkakairintan na sa talakayan online. Ang iba ay umaabot na sa unfollowhan. Nagdidiskusyon na tungkol dyan. O di tig-unfollow na kaya. Sino nga ba ang pinagmulan ng kaguluhan sa Senado na lagay ng politika sa ating bansa? Sino ang tunay na pinagmulan ng sakit ng ulo ng mga Pilipino? Eh, madali lang magturo ng daliri. Yun ang ating problema. Happy Pesa dyan kay Kuya Boy sa Barangay sa East. Mercedes. Ano ba doon ang preparasyon dyan ni Kuya Boy, ha? Tagal na lang hindi nakapagbisita. Mahilap kasi pagka pumunta tayo dyan. Uli kita kay ni Juan. Kunda igrapang idos-idos. Mahilap na. Kailangan pagpupunta kayo ng piyesta, pasiguro. Sabi nga niya, magtatada, magtitira. Magtatada ning panglakaw pag-uli. Kasi iba dyan, dahil nakakauruli. Sa tukawan pa lang, nag-uugrangok na. Napasarap ngayon yung ano, ha? Napasarap yung sasabihin, piyesta man ngayon. Pagka ganyan na, enjoy-enjoy lang. Kasi baka may maglabasan naman dyan si mga ere-eksena, mga artistahin. Diba usually pag piyesa, lumalabas yung mga artistahin dyan. Pagka nasa espiritu na ng Agua de Pataranta, may nagahamon-hamon na. Si Saruman na amats man na rin, pinapatula na. Kung kaya ang tendency si iba sa kaburatan, pagturog, dahil na nagkakamata for life. Nagkasaraksak na kaya. pangyayari sa buhay.
1: Gusto mong musika sa puso, balit at impormasyon, todo-todo gusto. Kape musika, balita at impor.
0: Magandang morning din sa lahat ng mga natumaysante dyan sa San Roque. Si Kwan nga pala, si Ate, hanapin ko yung ano niya. Good morning din sa mga taga-barangay 7 Mercedes. O dyan sigurado, maraming ano dyan ngayon, pulutan na isda. Tag ano pati ngayon, taghulihan ngayon ng pusit. Ika na ako dyan ng pusit. Di ba ka? Si iba man kaya, iba man ang trip. Pag mapunta sa pistahan, nakakasawa lang yung karne. Ang hinahanap, gulay. Naalala ko tuloy siya, no? Punta kami ng pistahan. Ang hinahanap, gulay. Sabi pati nung pinuntahan namin bahay, eh, dumuan ka mo sa karihan. Nako! Mayroon oras natin, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Silipin naman natin, mainit na balitang labas po naman ngayon, araw ng Sabado. Yung coach ng Ateneo, si Tab Baldwin, eh humingi ng tawad sa pamilya ng mga atletang nasawi. Meron siyang sa isang video na nilabas ng Ateneo de Manila University, humingi ng pamanhin, ito po namang si Baldwin, sa mga pamilya ng dalawang atleta na inaming mabigat ang kanyang dinadala matapos ang trahedya. Ayon kay Baldwin, inakala nilang ligtas at normal lamang ang isinagawang training run ng koponan sa mababaw na bahagi ng dagat. Ngunit kalauna na pagalaman nilang nasa panganib na ang ilan sa mga manlalaro. Sabi nga nung isang coach, sino nga ito? Si veteran Yeng Giao. At training nga yan, bako dyan sa gumagalaw ang tubig. Ang pag-training nga, duman sa swimming poolan. Matraining ba kaya dyan sa dagat, nagpuporsi ang alon? So, di, medyo tartabuga man ini si Coach Baldwin. Ang masakla pa, binabusisi ang kanyang mga visa, etc., etc., working visa. Medyo tartagil ito si Coach Baldwin. Bawat segundong gising, one radio, araw mo'y gaganda rin. Sinabi nitong si Coach Baldwin, napakiramdam niya ay nabigo siya bilang leader at bilang coach ng koponan. Sabi pati niya, I'm so deeply sorry, and I'm so deeply sorry not just the families, but everybody that feels let down. Somehow betrayed. Ano ni Baldwin ah? Pati man kita nakaka-islang na sila. Bakit nga ba nagkaroon ng pangyayaring yan na kung saan nagkarulunod, nagkarala mo si Duwang player? Ano masabi mo dyan, Manoy Ben?
2: May mali!
0: May mali? Bilang-bilang itong magkapatid ngayon, ha? Magkakapatid na Tulfo. Isa rin sa mga mainit na balitang lumabas po naman, itong si dating Governor Chavit Singson. Kinasuhan ito ng cyber libel. Sabi ni dating Governor Chavit, hindi umano nababahala siya sa matapos itong sampahan ng kasong cyber libel ng isang hindi pinangalanang grupo. Isang grupo ang nagkaasor ito ng cyber libel. Kasunod ng pagkalat ng mugshot matapos sa pag-aresto kaugnay ng nasabing kaso, sa isang panayam, iginit ni Singson na wala siyang kasalanan at agad siyang magkikipagpiansa o nakapagpiansa ng 60,000 pesos matapos matanggap ang reklamo. Bagamat duda siya sa naturang kaso, sinabi ni Singson na handa siyang harapin ito at itinuturing pa niya niyang karangalan na maidemanda upang may paglaban ng katotohanan. Inimok din niya ng publiko na huwag matakot, ipaglaban ang katotohanan at laban sa labanan ng mga taong tunay na may sala. Kung isipin natin, dapat ito si dating Governor Rosing Sion, mag-re-enjoy na lang ng buhay. Huwag na makialam dyan. Tao, kung sa, sabi nga niyan, kung sa takbo ng buhay, siya ay nasa dapit hapon. Huwag para stress pa siya kaya, nasa dapit hapon ng kanyang buhay. Kung okay, dating Governor Sing Sion, pagparapalupadong ko lang sa kuyang private jet ba yun? O kayang kanyang yate? Enjoy na lang buhay, para pakialam pa sa politics. Lalo pong araw ka na medyo magusgus na. Para sali-sali pa dyan. Eh, bayaan na yan sa new generation. O araw ka na kakakarasuhan pa. Sa bagay, sabi ka eh, barato man lang yan si Pianza, si Sintamil. Sa panahon ngayon, matatawa ka na lang. Bakit nga nyo? Yung mga makikita natin sa mga balita, especially yung mga kaso ng droga, kaliwat kanan, nahuli, etc., etc., mga high value. Ang problema, pag binigyan ng tawag dito, pag nabigyan ng certificate of indigency, nabaraba ang piyansa, di nakakabayad. So ang sistema, nakakalabas ng kulungan. Dapat ma-regulate yan na pag mga kasong ganyan, huwag bibigyan ng certificate of indigency. Kasi nga, nagtitirim na ng mga illegal na droga. Di ang sitwasyon, sayang naman yung pagod ng mga otoridad natin sa kakatawag dyan, kaka-surveillance, kakamanman. Meron dyan ang mga ilang buwan ng minamanmanan. Tapos saka i-operate. Pag nahuli na, ang gagawin mo kasi kapitan, lalo kung kakilala, etc., etc., kaklose, tatawan ng indigency o certificate of indigency. O, si Piansang 200,000, magiging 20,000. Hindi ano pa nga mangyayari, makakalabas ng kulungan. Nakatawa pa si, tawa pa si suspect. Ano na bagabagat ganyan? Samantala, nagkakarilingaw na pati ako pag-live ko sa kuyang ko, ang cellphone. Yung mga magpapabati ha, good morning kay Ate Normie. Hanapin na sana ang ating FBing Benji Parang. Para sa mga greetings. Wala, ito malakas yung audio ng buwasan natin. Pero oras natin, 29 minutes, mga libas ang alas 6 ng morning. Tignan pa rin natin yung mga laman sa balita po naman ngayong araw ng Sabado weekend. Medyo mabagal yung ating browsing, ha? At inspirasyon, mga balitang totoo, may direksyon, bawat nota, bawat segundong gising, One Radio, araw mo'y gaganda rin. Sa lahat daw ng mga drivers na naka-Dubai, especially itong mga tricycle driver na Toda, latin na lang natin lahat ng mga Toda members. Para naman yung mga nakikinig sa atin na tawag dito, nakantabay sa atin. Good morning ha, happy weekend. Baka pumasok yung audio. Kumaya na yung simula natin. And then, tayo, commercial muna tayo. 30 minutes na makalipas ang alas 6 ng morning.
2: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na.

0: One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon at the best matutugan all in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daet Camarines Norte, gising na sa panibagong umaga. Tayo ay magkaisa. One Radio sa umaga. Kasama ang Best Cafe Green, 6-in-1. Kape, musika, balita at impormasyon sa umaga. With Kuya Benji. One Radio sa umaga. Makisabay na, tutok na, alas 5 ng umaga, dito sa inyong One Radio, 99.7 News FM Diet. Tindugo na!
1: Oras natin, 34, makalipas ang alas 6 ng umaga. Nagpapabati lang lahat ng mga nakatawa sa atin, yung mga kaibigan nating mga cleaner, street cleaner. Lalo dyan sa may Pineapple Street. Dyan ay isang pa, Pilipi Segundo. Yan. Good morning po sa inyo lahat dyan. And then also, pagbati rin natin sa lahat mga kaibigan natin dyan sa Magaswag. Sila ka nag-jogging-jogging in the morning. Sino ka nagtatrabaho daw dyan sa, ano to, Tulay? Sa ina Tulay ini. Ayan sa ano sa Barangay 7. Ayun yung ano magkoconnect ng Mag-isok to Barangay 7 Mercedes Iconic Bridge. Wala ng mga trabahador dyan. Si iba at ikpaparabirenta si mga bangkal. Sabi ni ano, pika-expose nga kami ni Benji. Ikpaparasirimplihan, ikpaparabirenta si mga bangkal. No, para sa rin siya mga 10mm, 8mm. Ano ba yan? Pati na si mga sakusakong siminto. Talagang all in the Philippines, ha?

Samantalas, tingnan natin iba pang mga mainit na mainit ang labas po ng mga araw ng weekend. Araw ng Sabado, weekend. Alam nyo ba yung bilang ng mga child labor sa Pilipinas ay bumaba sa 509,000 sa loob ng 2 taon. Ayon po naman yan sa Dole, ha? Ibig sabihin, magagandang balita. Bumaba na ng malaki ang bilang ng mga batang magagawa sa bansa. Mula po naman sa dating 828,000 noong taong 2022. Tungo sa umaabot na lang sa 509,000 noong 2024. Dahil sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa tinatawag na child labor, ayon po naman sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sinabi ng DOLE na bunga ito na mas matatag ng mga programa ng gobyerno at pagkikipagtulungan ng iba't ibang sektor upang mailayo ang mga bata sa mapagsamantalang paggawa at matiyak na nanatili sila sa paaralan. Kasabay po naman ang pagunita sa Araw ng Kalayaan kahapon na nawagan si Labor Secretary Francis Tolentino sa publiko na tumulong sa pagsusulong ng isa o isa pang anyo ng kalayaan para sa mga kabataan. Ang kalayaan mula sa child labor. Binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos habang nakikisa ang Pilipinas sa pagunita ng World Day Against Child Labor 2026. Sa ilalim ng temang Red Card to Child Labor, Fair Play for Children, Decent Work for Adults. Ayon po naman kay Tolentino, hinihikayat ng tema ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga polisiya. Ganon din ang mga programang naglalayong pigilan at tuluyang wakasan ang child labor sa bansa. Bilang bahagi ng isang buwang kampanya, nagsasagawa ang mga tanggapan ng DOLE sa buong bansa ng iba't ibang aktibidad, kabilang ang information and advocacy drives. Ganon din yung mga service caravans, orientation.

0: tungkol sa Republic Act number 9231 at yung pamamahagi ng livelihood assistance pati na yung gift giving activities. Sa ilalim po naman ng Project Angel 3, ganoon din ang Dolly Cola Film Festival at mga Run for a Cause events. Malaki-laki yung binawas ha, ng bilang ng child labor sa ating po naman bansa. At kaugnay ng nasabing balitang yan, patuloy pa rin po ang DSWD na nangangakong patuloy na lalabanan ang child labor sa bansa. Lalo na yung mga minahan na, mga bata, yung mga nandyan.
1: Gising na, daet, simula ng umaga sa tamang timpla, kape, musika, balita at impormasyon.
0: Isa pa sa mainit na balitang labas po naman ngayong araw ng weekend, Saturday. Yung mga nawawalang naging biktima ng lindol sa Mindanao, umakyat na sa 38 o 38. Umakyat na po sa 38 ang bilang ng mga nawawala matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao mula sa dating 31 lang. Habang nanatili sa 47 o 47 ang kumpirmadong nasawi noong hanggang Huwebes ng gabi, ayon po naman sa Office of Civil Defense o OCD. Ayon po naman kay Civil Defense Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro IV, nadagdagan ang bilang ng mga missing matapos makatanggap ng panibagong ulat mula sa Glan Sarangani, ganon din sa General Santos City. Patuloy naman bini-verify ng Department of Health at ganon din ang Department of Interior and Local Government ang bilang ng mga nasawi upang maitugma ito sa ibabang ulat ng pamahalaan. Nilinaw ni Alejandro na mga tala ng OCD ay dumaan sa masusing double checking upang maiwasan ang dubleng bilang o ang pag-uulat ng mga nawawalang bilang ng patay o bilang ng patay. Samantala, nananatiling pinapahirapang marating ang mga baybayang lugar ng Glan, Jose Abad Santos sa Davao Occidental, ganon din sa Balot Island dahil sa mga pagguho ng lupa dulot ng lindol. Patuloy naman ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways habang gumagamit ang mga otoridad ng helicopter at mga sasakyan pandagat upang maihatid ang tulong sa mga apektadong komunidad. Sinabi ng OCD na susuriin muna ang sitwasyon sa mga lugar bago magpasya kung ipagpapatuloy ang search and rescue operations o lilipat sa retrieval operations sa mga susunod na araw. Kaugnay naman ng mga balitang yan, ang DICT at ilang telcos ay nagbigay ng libreng internet sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao. Nag-deploy ang Department of Information and Communications Technology o DICT katuwang yung mga pangunahing telecommunications providers ng libreng internet at emergency communication services sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa pamamagitan ng DICT Region 12, naglatag ito ng Starlink satellite kits, charging stations at libreng internet sa mga evacuation center, ganoon din sa mga disaster response offices at iba pang mahalagang pasilidad sa ilalim po naman ng Government Emergency Communication System at itong Free Public Internet Access Program. Nag-activate rin ang isang telco ng satellite to mobile service gamit ang Starlink para sa libreng data at messaging sa South Cotabato, pati na rin sa Sultan Kudarat at Sarangani. Habang nagbigay naman ang malalaking kumpanya ng PLDT at Smart ng libreng Wi-Fi charging stations at libreng tawag para sa mga residente at emergency responders. Ayon po naman sa DICT na nanatiling matatag ang telecommunications at internet services sa mga apektadong lugar. Habang patuloy ang koordinasyon sa mga telco upang matiyak ang tuloy-tuloy na komunikasyon at suporta sa relief at recovery operations. Yun yung maganda. Sa bawat kanta may emosyon. Ang libreng Wi-Fi. Samantala, kaugnay pa rin ang pangyayaring yan sa Mindanao. Ito po namang si Senator Robin Padilla ay nanawagan sa para sa agarang pagpapasa o pagpasa ng panukalang Reserve Officers Training Corps o ROTC Act. Kasabay po naman ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan kahapon, Biyernes, June 12. Ayon sa Senador, ipinakita ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ang pangangailangan na magkaroon ng mga disiplinado at nasanay na mamamayan na makatutulong sa evacuation. Ganon din sa mga first aid, search and rescue at disaster response. Sa ilalim po naman ng Senate Bill No. 617, sa ilalim sa mandatory basic ROTC training, yung mga estudyante sa mga kolehiyo at technical vocational institutions upang mapalakas ang kahandaan ng bansa sa mga kalamidad at iba pang emergency. Ito po yung iginiit ni Senator Robin na ang ROTC Act ay hindi lamang para sa pambansang depensa, kundi pa rin sa mga paghuhubog o paghuhubog ng responsabling mamamayan na handang maglingkod at tumulong sa oras ng sakuna.

sa iba pang kabit balita sa Mindanao, umabot na sa 30,000 consumer. Wala pa rin kuryente matapos ang 7.8 magnitude na lindol. Patuloy pa rin naranasan ng mga residente sa ilang bahagi ng Mindanao ang pagkawala ng kuryente. Makalipas ang 5 araw matapos ang magnitude 7.8 na nangyari po naman noong nakaraang Lunes, June 8, 2026. Ayon sa Department of Energy o DOE, mahigit sa 30,000 consumers pa rin ang wala pa rin supply ng kuryente hanggang sa ngayon. Ayon po naman sa panayam kay DOE Undersecretary o Undersecretary Mario Marasigan, patuloy ang kanilang monitoring sa dalawang electric cooperatives na hindi pagkanap na naibabalik dahil nasa liblib na bahagi ng kanilang distribution lines ang ilang lugar. At ayon po naman sa DOE, tuloy-tuloy ang kanilang repair and rehabilitation sa mga linya ng kuryente upang may balik agad ang serbisyo sa mga apektadong residente. Speaking of power interruption, sa Albay, normal yan. Nagiging normal yan, air interruption. Minsan parang ano lang, parang December lang ang dating. Pero di kayo ha, kasi sa Albay, nandyan yung geothermal plant. Kung bakit nasa kanila yung source ng electricity, geothermal plant, pero ang pag-run out, common na. Minsan maghapon, o kaya naman minsan hanggang gabi.

Yung mga natin mga kapatid sa Hanap Buhay dyan, ito pa para ulit-ulit na sana maging yung mga kawain natin na nasa nasyonal para batikos na yung Aleko. Wala din. Walang dating. Siguro sabi ng mga nasa Aleko, magsawa ka mong para batikos. Alala ko tuloy yung mga matandang politician sa Council. Iyo yan. Pinakabukang mabibig niya, iyo yan. Magandang morning sa naman nakatabay sa atin. Uy, dyan sa may pamilihan bayan ng Labo, ha. Magandang morning dyan sa mga Toda drivers. Matindi natin yung mga nandyan sa Hall of Justice ng Dayet. Yung experience natin sa tinulungan natin ka barangay. Ang problema, pagkamali yung mga explanations. Kasi yung mga isang sitwasyon na sabi nung tawag dito. Sabi nung isang sangay ng tawag dyan, pangkatarungan ba dyan sa Hall of Justice. Nag-arrangement ng Ari Gluhan. In-advise yung complainant na mag-secure ng tawag dito ng bank account para daw doon pumasok yung settlement. Eh yun naman pala, eh, hindi naman pala yun in-advise ng husgado. Kaya nangyari, yung complainant natagalan mag-open ng account. Hindi naman sila marunong sa ganyan kasi hindi sa degrading pero elementary lang yung natapos ni ate. Nung papasok tayo sa eksena, wala palang ganun kasi yung abogado ng accused, wala nga yung ganyan. Hindi ina-advise siya na mag-open ng pinang-account. Turuan sila ngayon, no? Turuan sila. Sabi ko, gawin ko kaya kayo ng ano, gawin ko kaya kayo ng istorya para may balita natin. Tanda o gaga sila. Ay, ano na tayo? Wala palang ganun. Pero at least na okay na, nasettle na. Magandang morning sa inyo dyan, ha? Sa Hall of Justice ng Diet. Minsan, pagka yung kababayan natin na mga tinatawag nating Class E, Class C, dapat pagpapaliwanag dyan hanggat maaari, Tagalog. Simula ng umaga sa tamang timpla, kape musika. Hindi naman pala require yung pag-open ng account para sa settlement. Hindi naman sinabing pwede po kayong magbukas o pwedeng hindi. Eh, yung complainant, nag-relay lang doon sa advice. Kape musika, balita at timpo. OMG ang tawag dyan. Si Kuya Benji, gising ang nasyon. Yung sa kabilang panig naman, si Setel. Gusto pa man magporsyento. Natatawa ko sa buhay talaga sa earth. Buhay sa earth. Nako, pero sana ay ano sila, happy na both sides. Bela oras natin, meron po tayong 9 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Pag-usapan natin kung na-invento daw sana yung time machine. Baka bumalik sa nakaraan ang itong men's basketball team ng Ateneo de Manila University. At binago yung aktibidad sa kanilang team building. Hindi isinama yung paglusong sa dagat. O kaya naman ay may isang membro ng team ang may premonition na ala final destination. At nakita may dalawa silang kasamahan na malulunod at mamamatay sa dagat. Kaya gumawa ng hakbang para mapigilan ang mga biktima na pumunta sa dagat. Pero sabi nga niyan, ang nangyari, namatay sa pagkalunod yung mga basketball player na sina Rene Batermonia at Divine Adeli. Marahil may mga miyembro ng coaching staff ang nagsisisi kung bakit nagsagawa pa sila ng team building sa Dipakulaw, Aurora. Nasa huli talaga ang pagsisisi.
Ewan ko lang, kasi mula lang ako maging tao, wala naman pagsisising nasa unahan. Wala lang tayo maging tao, wala akong na-experience na pagsisising nasa unahan. Dahil po naman sa nangyari, pati ang Malacanang ay nagsalita na dapat imbestigahan ang awtoridad. Ito po namang insidente. Kasunod na rin ang hakahaka na hazing daw umano. At hindi training ang nangyari sa team building ng grupong nagtungo sa Aurora Province. Hazing ba yun? Hindi training? Ito po naman binanggit mismo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kailangan agarang pagsisiyasat sa insidente dahil sa anya naging maganda ang resulta ng sinasabing training. Mismong ang Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police inaalam kung may paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Ito po namang team building activity ng kupunan. Sabi kasi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II, there are also allegations coming from past athletes that they are afraid to go to Aurora. And there are past incidents where there were droning incidents. So, mayroon kayong mapanagot sa pagkamatay ng dalawang player, lalo pat humihingi ng hustisya ang ina ni Butter Bonia. May isang kupunan din na ang nagsisisi kung bakit sila natalo sa Game 4 ng NBA Finals. Lumamang kasi ng 29 points, points ang San Antonio Spurs, pero nang matapos ang laro, talo sila ng 1 point sa New York Knicks. Wala na magagawa. Ang sabi nga niya, nangyari na ang nangyari. Bene, sila pinakora sa buong Pilipinas. 5 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Ihinga muna tayo, ha. Babalik tayo sa ating balitaan sa alas 7. Balita sa Sabado. Manatili lang nakadabay. Kasama pa rin si Kuya Benji. At kayo nakikinig sa 99.7 One Radio Music and News FM Diet.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. Tindugo na, Picolandia. Headlines.
1: Magandang umaga, oras sa buong Pilipinas. At 3 minuto makalipas na ang alas 7 ng umaga. Headlines. Sa headlines, ating mga balita po naman ngayong araw ng Sabado, June 13, 2026. Headlines. First batch ng mga private prosecutor ni laban kay BP Sara Duterte, pinangalanan na. Headlines. Defense Secretary Teodoro at kanyang pamilya ban sa mainland China, Hong Kong, ganun din sa Macau. Headlines. Former Governor Chavit Singson agad nakapagpiansa sa cyber libel case. Headlines. Aftershocks sa Mindanao quake umabot na sa mahigit sa 3,800 ayon sa PhilBox. PBBM sa mga Pilipino, huwag mapagod mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Nasawi sa Mindanao quake 55 na, mahigit sa 1,000 nasugatan. Police na naka-undercover, sinabuyan ang pintura ng protesters sa Independence Day rally sa Maynila. Headlines. Missing sa Mindanao quake, umakit na sa 38 ayon sa OCD. Headlines. Higit 30,000 consumer sa Mindanao, wala pa rin kuryente matapos ang 7.8 magnitude quake ayon sa DOE. Headlines. Resort sa Aurora pansamantalang isinara matapos malunod ang dalawang Ateneo players. Headlines ng ating mga balita sa Ibayong Dagat. US President Trump sinabing tinapos na ng US ang gyera. Iran iginit na wala pang pinal na kasunduan. Headlines ng ating balita ng pambalakasan. Tab Baldwin humingi ng tawad sa pamilya ng mga atletang nasawi. At sa headlines ng ating balita ng entertainment, Ariana Grande inalmahan ang paggamit ng White House sa kanyang kanta.
0: Mula sa News and Monitoring Center ng 99.7 One Radio News FM Daet. Ihahatid ang mga balitang dapat mong malaman. Kinalap upang maghatid ng napapanahong balita at impormasyon. One Radio Balita. Heto na ang inyong takapaghatid balita.
2: Benji Para.
0: Benji Para. One Radio Balita. Radio Balita.
1: 6 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa detalye ng ating mga balitang nasyonal.
0: One Radio Balita, National News.
1: Pinangalanan ng House Prosecution Panel ang unang batch sa mga private lawyer na tutulong para usigin si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Public Prosecutor at Batangas Representative Jerby Luestro, makasama ng House Prosecutor sa mga naturang abogado para paghandaan ang lahat ng aspeto ng trial tulad ng pagpresenta sa mga ebidensya, testigo, paggawa ng pleadings at iba pa. Ang mga ito ay mula sa tatlong kilalang law firm na kinabibilangan ng mga sumusunod. Una ay ang Pakabar Law kasama si Attorney Marfort Pua, Attorney James Bryan Ibrahim, Attorney Erwin Matib, Attorney Justin Ann Lamarca, ganon din ang Kapunan and Castillo Law, sina Attorney Lorna Kapunan, Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo, kasama sina Attorney Diana Melissa Lorenzo Singian, si Attorney Lino Chris Kapunan, pati na si Attorney Bettina Zamora. Ang ikatlo ay ang sa Legal Law na kung saan kasama naman si Attorney Armando Virgil Lagudan.
0: One Radio Balita. Benji Para. One Radio Balita.
1: Ipinagbawalan ng pumasok sa mainland China, Hong Kong at Macau si Philippine Defense Secretary Gilberto Gibo Chododo Jr. Gano'n din ang kanyang asawa at anak, bawal din ang kahit anong transaksyon o pagkikipag-ugnayan ng mga kumpanya sa China sa kanila. Ginawa ang hakbang dahil sa umunong maling pahayag ng kalihim laban sa kanila na ayon sa Beijing ay nakakasira sa relasyon ng dalawang bansa at sa kanilang interes. Hindi naman tinukoy ng China kung alin mismong pahayag ang kanilang tinutukoy. Sa ngayon, wala pang inlabas na pahayag ang defense chief tungkol sa ibinigay na sanksyon ng China. Pero na nang sinabi ni Chador na wala siyang planong pumunta sa China, matatandaan patuloy ang tensyon ng Pilipinas at China sa pinag-agawang karagatan kung saan inaangkin ng China ang buong teritoryo sa rehiyon. Kamakailan nagkaroon ng panibagong reklamo ang Pilipinas laban naman sa China dahil sa presensya o mano ng isang barko sa pinag-aagawang lugar.
0: Benji Parang, One Radio Balita, One Radio Balita.
1: Hindi o mano nababahala si dating Ilocos Sur Governor Luis Chapit Singson matapos itong masampahan ng kasong cyber libel ng isang hindi pinangalanang grupo. Kasunod ito ng pagkalat ng mugshot matapos ang pag-aresto kaugnay ng sabing kaso. Sa isang panayam, iginit ni Singson na wala siyang kasalanan at agad siyang kapagpiyansa ng 60,000 pesos matapos matanggap ang reklamo. Bagaman duda siya sa naturang kaso, sinabi ni Singson na handa siyang harapin ito at itinuturing pa kanyang karangalan na maidemanda upang may paglaban ng katotohanan. Inimok din niya ang publiko na huwag matakot ipaglaban ng katotohanan at labanan ng mga taong tunay na may kasalanan.
0: One Radio Balita, Benji Parang, One Radio Balita.
1: Patuloy ang naitalang mga aftershocks mula sa magnitude 7.8 offshore Sarangani earthquake na tumama noong June 8, 2026. Ayon sa pinakahuling ulat, hanggang kahapon na alas 9 ng umaga, umabot na sa 3,860 ang kabuoang naitala, kung saan 966 ang naplot ng mga eksperto at 64 naman ang naramdaman ng publiko. Ang magnitude ng mga aftershocks ay nasa pagitan ng 1.2 hanggang 6.4 na nagpapakita ng patuloy na aktibidad sa ilalim ng dagat. Sa kabila nito, nanatiling alerto ang mga ahensya ng gobyerno at nagpapatuloy ang monitoring upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Ang lindol sa Sarangani ay isa sa pinakamalakas na naitala sa Mindanao nitong mga nakarang taon na nagdulot ng pinsala sa infrastruktura at pagkasira ng ilang kalsada. Ayon po naman sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVox, inaasahan pang magpapatuloy ang mga aftershocks sa mga susunod na araw. Kasabay nito, nagpatuloy ang relief operation sa mga probinsya ng Davao Occidental, ganoon din sa Sarangani at General Santos City, kung saan may mga naitalang nasirang kabahayan at nawala ng kuryente. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMMC ay nagulat na mahigit sa 12,000 katao ang pansamantalang nailikas sa evacuation centers.
0: Benji Parang, One Radio Balita, One Radio Balita.
1: Samantala, sa ibang gawit balitang nasyonal, nalabagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na huwag mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas kasabay ng paggunita ng kalayaan. Dahil ito ay tinubos ito ng dugo ng mga bayani natin. Sa kanyang mensahe, hinimok ng Pangulo ang mga mamamayan na palilimin ang kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan at gamitin sa tamang kakayahan sa halip na sama-sama. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng patas na pagkikipaglaban sa araw-araw nang hindi pinagsasamantalaan ang pinagpaguran ng iba at ang pagpili sa ikabubuti ng bayan bago ang interes ng iilan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pananatiling tapat sa mga adhikayang ito ang magtitiyak na mga susunod na henerasyon ay magmamana ng isang bansang mas matatag, makatarungan at maunlad sa ilalim ng isang mitiin para naman sa isang bagong Pilipinas.
0: Benji Parang, One Radio Balita, One Radio Balita.
1: 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tumaas ang bilang ng mga nasawi kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao noong po namang June 8, 2026. Ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 55 ang napaulat na namatay. Nadagdagan din ang ilang bahagi ng mga o ilang ilang bilang ng mga nasugatan. Matapos ang verifikasyon na umabot na sa 1,120. Habang nanatili naman sa 31 individual ang nawawala base sa abiso ng mga kaanak at ilang testimonya. Samantala, pinapayo naman ng NDRRMC ang publiko na manatiling handa sa mga aftershocks na mahigit sa 3,000 na mula noong Lunes.
0: Benji Parang, One Radio, One Radio, One Leader.
1: Sinabuyan ng isang protester ng pintura sa mukha ang isang pulis na nakasibilyan habang isinasagawa ang Independence Day Rally sa Maynila kahapon Biyernes, ayon po naman sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Ayon po kay spokesperson Major Hazel Asilo, nahuli umano ng pulis ang isang individual na nag-spray ng pintura at nagbabandalismo sa Center Island sa kahabaan ng Calow Avenue. Nang pigilan ito, sinabuhay naman ng pintura ng protester ang pulis. Tinangkaw mo ng arestuhin ng pulis ang suspect, ngunit ng laman ito nakatakas at hinubad pa ang kanyang damit upang hindi makilala. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng protester. Sinabi naman ni Asilo na bukod sa pinturang dumama sa ulo, braso at uniforme ng pulis, nasa maayos itong kalagayan. Samantala, sa kabila ng insidente, iginit ng NCRPO na wala pa rin silang naitalang iba pang untoward incident sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan ngayong taong 2026.
0: Benji Parang, One Radio Balita, One Radio Balita.
1: Oras po natin, 14 na minuto na, makalipas ang 7 ng umaga. Babalik tayo sa ibang detalye makalipas lang ang ilang mga paggunita.
0: One Radio. You're listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: GMMC. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other
3: other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulok, Camarines Norte. For inquiries and quotations, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution. GMMC.
0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
3: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
0: All in one. Ito ang One Radio News FM.
3: Tindugo na
0: sa buong Bicolandia.
5: One Radio Balita.
0: Benji Para.
5: One Radio Balita.
1: Oras po natin, 18 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Sa ibang gamit balitang nasyonal, umakyat sa 38 ang bilang ng mga nawawala matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao mula po naman sa dating 31. Habang nanatili naman sa 47 ang kumpirmadong nasawi hanggang Huwebes ng gabi ayon sa Office of Civil Defense o OCD. Ayon kay Civil Defense Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Dadagdagan ang bilang ng mga missing matapos makatanggap ng panibagong ulan mula sa Eglan, Sarangani at General Santos City. Patuloy namang biniberipika ng Department of Health at ng Department of Interior and Local Government ang bilang ng mga nasawi upang maitugma ito sa iba pang ulat ng pamahalaan. Nilinaw ni Alejandro na ang tala ng OCD ay dumaan sa masusing double-checking upang maiwasan ang dubling bilang o pag-ulat ng mga nawawalang bilang patay. Samantala, nantiling pahirapang marating ang mga baybayang lugar ng Glan, Jose Abad Santos sa Davao Occidental at Balut Island dahil sa paghuho ng lupa, dulot pa rin ang lindol. Patuloy naman ang clearing operation ng Department of Public Works and Highways habang gumagamit ang mga awtoridad ng helicopter at mga sasakyang pandagat upang maihatid ang tulong sa mga apektadong komunidad. Sinabi ng OCD na susuriin muna ang sitwasyon sa mga lugar bago magpasya kung ipagpapatuloy ang search and rescue operations o lilipat na sa retrieval operations sa mga susunod na araw.
0: Benji Para.
5: One Radio Balita.
0: One Radio Balita.
1: Patuloy pa rin naranasan ng mga residente sa ilang bahagi ng Mindanao ang pagkawala ng kuryente. Makalipas ang 5 araw matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong June 8, ayon po naman sa Department of Energy, mahigit 30,000 consumers pa rin ang wala pa rin supply ng kuryente hanggang sa ngayon. Ayon po naman sa isang panayam, sinabi ni DOE Undersecretary Mario Marasigan na patuloy ang kanilang monitoring sa 2 electric cooperatives na hindi paganap na naibabalik dahil sa nasa liblib na bahagi ng kanilang distribution lines ang ilang lugar. Ayon sa DOE, tuloy-tuloy ang kanilang repair at rehabilitation sa mga linya ng kuryente upang maibalik agad ang serbisyo sa mga apektadong residente. Gumagamit anya sila ng tinatawag na Task Force Kapatid sa General Santos City at Davao del Sur kung saan tumutulong ang iba't ibang electric cooperatives mula naman sa ibang rehiyon. Dagdag pa ng DOE, ang pagpapatuloy ng rehabilitation ay hindi inaasahang magdudulot ng pagtaas ng supply ng kuryente kundi nakataon lamang sa pagbalik ng serbisyo. Ayon naman sa National Electrification Administration, nasa 96% na ng mga lugar sa Mindanao na apektuhan ng lindol ang may kuryente na. Ibig sabihin, 24 sa 25 na bayan sa Southern Mindanao ang muling nabigyan na ng supply ng kuryente.
0: Benji Para.
5: One Radio Balita.
0: One Radio Balita.
1: Sa iba pang kabit balitang nasyonal, pansamantalang isinara ng lokal na pamahalaan ng Dipakulaw Aurora ang isang resort kung saan nalunod ang 2 miyembro ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team na sina Rene Clark Baterbonia at Divine Adeli noong June 8, 2026. Matatanda ang inanunsyo ng Ateneo de Manila University noong Lunes ang pagpano na nina Batir Boni at Adeli. Matapos naman silang malunod habang nasa isang team building activity ng kupunan sa Dipakulaw. Napag-alaman na ang naglabas ng temporary closure order ng ang lokal na pamahalaan laban sa Hermanos Leisure and Farm Resort kasunod ng direktiba ni Dipakulaw Mayor Danilo A. Tolentino. Layunin ng kautusan na magsagawa ng komprehensibong investigasyon sa insidente at matiyak ang kaligtasan ng mga residente at turistang bumibisita sa mga pasyalan sa bayan. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng masusing inspeksyon ng isang composite inspection team na binubuo naman ang kinatawan mula sa Business Permits and Licensing Office, Municipal Tourism Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, pati na ang Philippine Coast Guard. Batay sa paunang pagsusuri, lumabas na umano'y nabigo ang resort na sumunod sa ilang mahalagang provision at safety requirements na nakasaad sa Sangguniang Bayan ng Ordinance Number 2025-12. Ang naturang ordinansa ay naglayong palakasin ang mga pamantayan sa kaligtasan sa mga beach resort at iba pang tourism-related establishments sa loob ng munisipalidad. Ayon sa mga opisyal, bahagi ang pagpapasara sa resort na mas malawak na kampanya ng lokal na pamahalaan upang mahigpit na maipatupad ang mga umiiral na regulasyon at matiyak na sumusunod ang mga establishmento sa kinakailangang safety standards. Lalong-lalo na sa mga aktibidad na may kaugnayan sa tubig. Samantala, nagpahayag din ng pagkikiramay ang pamahalaang bayan ng Dipakulaw sa mga pamilya, kaibigan, teammates at mga mahal sa buhay ni Barty o Butter Bonia at Adeli. Nangako naman ang lokal na awtoridad na paigtingin ang pagpapatupad ng mga hakbang sa kaligtasan at palalakasin ang koordinasyon sa kaukulang ahensya upang maiwasan ang kahalin tulad na trahedya sa hinaharap.
5: Benji Parang, One Radio, Balita, One Radio, Balita.
1: Oras po natin, 24 na minuto na, makalipas ang alas 7 ng umaga.
5: One Radio Balita, International News.
1: Sa ating balita sa ibayong dagat, inihayag ni U.S. President Donald Trump na tinapos na ng Estados Unidos ang digmaan sa Iran ngayon po namang araw. Ito'y matapos igit na nagkasundo ang dalawang panig sa isang very strong memorandum of understanding upang tuluyang itigil ang labanan. Ginawa ni Trump ang pahayag sa isang tele-rally para sa pagsuporta kay Georgia Lieutenant Governor Burt Jones na kasalukuyang tumatakbo bilang gobernador. Ayon sa Pangulo ng Amerika, formal na sumang-ayon ng Iran na hindi na magkakaroon ng nuclear weapon, isang pahungunahing kondisyon na kanya-umanong ginigit at siyang pinakalayunin ng operasyon. Ang anunsyo ay kasunod ng pagkansila ng US sa mga nakatakdasan ng airstrike sa Iran nitong umaga ng Biyernes. Ginawa ang pagkansila matapos ipahiwatig ng White House na planchado na ang kasunduan bagamat hindi pa dinitalye ang buong mga kondisyon nito. Gayunpaman, tila taliwas naman ito sa panig ng Iran. Ayon sa Foreign Ministry spokesperson ng bansa, wala pang pinalang desisyon ukol sa anumang kasunduan at ang mga kumakalat na balita ay may tuturing pa lamang na espekulasyon.
5: Benji Parang, One Radio, Balita.
1: 26 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga.
5: One Radio Balita, Local News.
1: Samantala, sa ating balita lokal, nilinaw ng Philippine Statistics Authority o PSA Camarines Norte na patuloy na naantala ang paglabas ng mga physical national ID o ID card dahil sa katatapos pa lamang na proseso ng bidding para sa mga kumpanyang magsasagawa ng pag-iimprinta ng nasabing mga ID. Ayon kay Maria Dulce Padayaw, head ng PSA Camarines Norte, isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit marami pang rehistradong mamamayan ang hindi pa nakakatanggap na kanilang national ID cards. Ayon pa kay Padayaw na hinihintay pa ang mga susunod na hakbang matapos ang bidding process upang may pagpatuloy ang malawakang pag-imprenta at distribusyon ng mga national ID sa iba't ibang bahagi ng bansa. Matatanda ang inihayag ng PSA sa isang paninig sa Senado noong Enero 2026. Napansamantalang hinto ang pag-print ng mga PLC's national ID cards dahil sa problemang kaugnayan sa printing process dahilan ng patuloy na pagkakantala sa produksyon ng mga ID cards.
5: Benji Barak, One Radio Balita. One Radio Balita. Sports News. Sports News. Sports News. Sports News.
1: Samantala sa ating balita pampalakan saan, nagpalabas na ang nanampahayag si Ateneo Blue Eagles head coach sa Tom Baldwin. Kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbornia at Divine Adeli. Sa isang video na ilabas ng Ateneo de Manila University, humingi ng pamanhin si Baldwin sa mga pamilya ng dalawang atleta na inaming mabigat ang kanyang dinadala matapos ang trahedya. Ayon po naman kay Baldwin, inakala nilang ligtas at normal lamang ang sinasagawang training run ng kapunan sa mababaw na bahagi ng dagat. Ngunit kalaunan ang lahat ng kanilang napag-alaman nila na nasa panganib na ang ilan sa kanilang mga manlalaro. Ginawa rin daw nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mailigtas at maibalik ng ligtas sa Pampang ang buong grupo. Gayunpaman, nauwi sa trahedya ang insidente matapos masawi sina Baterbornia at Adeli. Dahil dito sinabi ni Baldwin na pakiramdam niya ay nabigo siya bilang leader at bilang coach ng kupunan. Inamin din ni Baldwin na bilang coach isa sa pinakamahalagang responsibilidad ang tiyakin ng kaligtasan at kapakanan ng kanyang mga manlalaro. Patuloy pa rin siyang nananalangin para sa kapayapaan at paghilom na mga naulilang pamilya.
5: Benji Barak, One Radio Balita. One Radio Balita. Entertainment. Entertainment. Entertainment.
1: Sa ating balitang entertainment, inilig ni US pop star Ariana Grande sa White House na huwag gamitin ang kanyang kanta. Kasunod ito sa paggamit ng White House sa kanta nito sa promosyon ng kanilang immigration policies. Ang kantang Bye ni Ariana ay sumikat noong 2024, ginamit na soundtrack ni Trump. Nagkomento pa si Grande sa social media post ng White House kung saan hindi dapat gamitin ito sa ganitong uri ng barbaric, hindi makatao at madugong insidente. Gate naman ni White House spokesperson Abigail Jackson na ang tunay na barbaric, hindi makatao at marahas ay ang mga illegal aliens na gumagawa ng krimen kung saan nagkakaroon ng pagkasugat at pagpatay sa mga inosenteng Americans.
5: Benji Barak, One Radio Balita.
1: Aras po natin, 29 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Bago tayo magpaalam, pagbati muna ng Happy Fiesta sa lahat ng mga kaibigan natin, kabayan natin dyan sa bayan ng Mercedes. In honor na kanilang patron saint, St. John the Baptist. Ganoon din, ibati na natin ang advance Happy Fiesta naman dito sa Bayan and Diet on the 24th. Ayan ay sa darating na Wednesday. 2 weeks pa yan. Happy Fiesta sa lahat ng mga tiga Mercedes. Mamaya yung mga karakul dyan, ha? Yung mga sasama, may mga paalala sa mga sasama ng karakul dyan sa Mercedes. Hindi nagkamali, yung mga buntis, hindi pwede. Ha? Yung may mga bata, may edad lang. Ingat-ingat po para, syempre, i-enjoy natin yung celebration, hindi yung medyo pagka after ng celebration, lungkot ba? Dahil sa hindi magandang pangyayari. Enjoy lang! Pero sa inyo ang balita o ang kalimutan ng ating balita ngayon po ng mga araw ng Sabado, June 13, 2026. Inatid sa atin ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa. Kasama na ang One OK o One Nook Chicken in a Sab. Ang inyong naging tagapagbalita, ako naman si Alvin Benja Parang Balones. Magandang morning!
0: Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9 y medya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Group!

0: You are under arrest. Arestado ka ni Benji Barak. Huwag nang papalagpa. Makinig ka na with Benji Barak. Dito lang yan sa 99.7 One Radio News FM Dial.
1: Wow!
2: Benji Barak, the best ka!
0: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Aras po natin, 46 minutes after 7 o'clock in the morning. May bating ko lang si Ate Nori, mga taga dyan sa Purukdon, San Roque, Mercedes.
4: Idol!
3: Di ba kung kay Piesta? Makipista man ako dyan kaya, no? Kaya lang, tinitinan ko yung ano, yung Tupperware, di ko pala nadala. Nagtitin ako sa aking bag. Ayun na daw ka ako, hindi si Tupperware ko. Siyempre baga, makipiesta, ma-take out na, di salbar ang pamanggihan. Yan ang trend. Yan ang trend sa piestahan. Ano man ngayon yan? Benji Barak magpiesta. May take out. One man lang, so para panira. So, Tupperware ko, medyo salit yan. Ay. Kung duwa ko tang Tupperware, kaya baka nang maluto dyan. Good morning, ha? Hindi mo nakasali dyan sila, ano ha, sila Tokayo dyan sa San Roque na yan. Iba naman yung piyesa ng barangay ng San Roque dyan sa Mercedes. August yan. Bueno, programang the number one radio show, Retro Music, sabi nga niyan. Dances of the 80s and 90s, pinagsama yan all the way till 9 o'clock. And of course, Piloting the Arabs, kasama niyan si Benji Barak. Sana gusto magpabate, pwede kayo mag-text na lang. Nasa may number ko rito. 0964-7343-266. Pwede rin i-chat yan sa ating FB naman. Hanapin lang yung Benji Barak. Sabi pati di, ano, ha? Hello daw, good morning sa mga tigakali, Pogi. Mga pogi ang people dyan. Si ano nga, gusto na dyan lumipat sa Kalipogi. Get out there, good morning. Salamat mga nakablay sa atin dyan sa may Tagas. O yung mga taga dyan sa Gahunon, good morning po sa kanila dyan. Mako, ano to? Japanese ba to? Mako Kuyama. Sige, thank you very much. And then also, good morning sa mga taga Borambod. Somebody is asking for, sabi ko kaplay ng squeezer, yung blue jeans. Pampa, ano lamang, pamparelax, Borobaili. Sige, maraming thank you. And it's now exactly 49 minutes after 7 o'clock in the morning.

0: Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: 99.71 Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
2: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM.
2: Tindugo na Bicolandia.
1: You are under arrest. Arestado ka ni Benji Parak. Huwag nang papalagpa. Makinig ka na with Benji Parak. Dito lang yan sa 99.71 Radio News FM Dial.
3: Wow! Benji Parak, the best ka!
0: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Alright, na-oras mo na ng 3 minutes bago makalipas ang alas 8 ng umaga. Si mga sabi dito, mayang over dyan sa Mercedes, ha? Dahil makakaiba sa Caracol.